0: Jesu Oluwawa, ibi ti mo ti kalekun ti o si.
1: The door I knock that used to open.
0: Wa ni ni ose yi.
1: This week.
0: Anu lo si
1: le. Let's see open it for me.
0: Wa ni ileku si.
1: That door open.
0: Ni ose yi.
1: This very week.
0: Ileku si.
1: Doors open.
0: Ileku si.
1: Doors open.
0: O ma keni o. Ileku si.
1: Doors open.
0: Ileku si.
1: This week.
0: Ileku si.
1: Doors open.
0: Adua. Babo me. Babo me. Babo me. Babo me. Esi le ku lo se. Esi le ku. Ni ose yi.
1: Il a poussé.
0: Ibuku to re o te olowo o ya gba in the name of Jesus ni week yi o ni mu amubo ni week yi o ni mu amubo ni week yi o ni mu amubo ni week yi o ni mu amubo ni week yi o ni mu amubo yo da fun o serere yo da fun o serere yo da fun o sere wa jade lo wa mure bu asegun ko yi pada in the name of Jesus Christ gen doke lo
1: let's grab there
0: mo pada ba
2: praise the Lord oruko mi ni oye wole mo wa nu ijo yi pelu omi je loju o ti to bi odun marun ti gbogbo nkan ti da fun mi oni bi mo se lo le mo fun enikan ni owo mo ma n fun yan gidi nigba ti bo wa fun eni lati gba yen gbogbo ohun ti bo ni mo ti ta mi o wa ni kini kankan mo even bi ti mo ti n taja mi o roja yen ta mo ma n susu ma tu wale ha ki lo n sele mo wa gbo baba mo ni baba nkan mo wa gbọ lori radio mo wa wa lojo ti mo wa yi baba ni ki onikaluku ma mu passport wa bi mo se n bo woli kan ni eni to mu passport ni won ni ko wa mo emi sa mo pe obirin oni su eje ni mi ti mo ba ti le sumo baba ti emi owo emi pelu won gbogbo okuta to wa ninu oja mi o ma kuro bi baba de se gbe owo le owo mi mo de ibi joko mi mo gbadura ngba ti mo de le shop ti o kin wu mi ndo mo ki 7 to mo ma ti we mo ti bere si lo si shop ha olorun wa se yanu o se yanu yan to ye pe lo ya mi lenu emi to ye pe ni ti December ba ti de ma ma wa church ti won ti toro rice awon ma mi ayo mi kan ajojo lo o joko nigba to n gbe rice dode omo mi yen dide oni mommy oni ohun oni gba kini mo wa ni kini
3: e mo lo to rice so
2: ya ha rice yen ko le po ka le je fun ojo melo kan omo mi wa ni oni emi ti mo n fun yan ni mo wa di eni to n to

0: ẹjẹrẹrin lórí àwọn tó ń bá ayé mi jagun ẹ fún mi lẹ́rìn lórí.
1: Wa náwó ẹ sọ pé ìbùkún tí mo ti sọnù olóore tí mo ti sọnù aláàánú tí mo ti sọnù láti January ẹ padà wá wọn máa kígbe sókè àwọn ire tí mo sọnù opportunity tí mo sọnù láti January padà wá oyà oyà oyà oyà oyà oyà oyà oyà oyà oyà padawa amen gbogbo aye ti aye daduo e dide pada amen e dide pada
2: oruko mi ni adegoke abosede mo wa lati ilu ibadan eleketa ti ma oko wa sibi be ni akoko ti ma oko wa mo mu igbagbo wa sibi mo ti ma ngboruko dadi wa lori radio be mo ni ma sade bi won ta o sele pe won da omo mi duro ni bi ise eni to lo won fe ri to ni oku bi ti o gba won sa da gbo won duro mo wa so mo ni I don't take no for answer ma de ori oke yi won de ma gun eni se pada so gba ti mo de ibayi gba ti ma ta ma fi pari ojo meta yen to di ojo Saturday laaro inu moto ni mo wa kin to de iwo road lo wa pe mi pe mo mi se si wa lori oke mo ni mo fe gbo tesi mo ni mo ti kuro nbe lo wa ni awon ti dawon pada sibi ise yen o praise Allah awon ti won ni kan dawon duro won adawon sack awon mejeji
0: iro le wa lo ewa eni to fu omo ni sack letter awon meji
2: deyin
0: to fu won sack letter
2: won sack won
0: awon sack awon
2: won wa gba won pada
0: awon ti won sack omo yin to wa lara won won wa gba awon pada
2: deyin sir
0: mo mo so fe teyan ba se be to ba to wo ko buru
1: beni
0: ti ota ba gbe koto to ba je sibe ki se problem
1: yes sir
0: gbogbo ti ota ero si e ko fori are pe now ti mama I ba ka wo gbera sile bi ise yen o se lo ni e ota de ma yo kun reyin won agbara wa yi owo pada e tun re ri mu lo lele
1: amen
0: clap for Jesus
3: ora yi ti de di

0: etoku dede wo yi eyin eyan wa nibi gbo ti e tin lanfani lati mo gbo wa e ka bo sori akanse eto ni ikani ta wa yi e tun ba wa sun idi radio yin tori pe eto yi yo se yin lanfani pupo pupo papa julo ninu idile yin ile ise to nse gbogi 24/7 aba mixture awon na ni won se onigbowo eto yi ti won si ni ka mo gbara wa nimoran ka mo soro isiti funra wa ka si mo towo tin do wa bo abi aso se bi yoruba bo won ni eni to ba dake bayi o na ni tara re ba dake ni koro mo wa di idile to tin toru tele to wa di nti yanpon yanrin sele nbe awon kan ni won fi oro ni won fi to wa leti ta si wo wi pe ka fi gbara wa nimoran ka si fi si odi won ile aye wa idile kan to ti n toro tele laarin oko ati yawo biri o na loye lo wa bere ni je pe yanpon yanrin o n sele laarin won ase inu yawo yi ko do si bi oko re bo se ti mo se o ni ko soju se re bo se to ati bo se ye oloko ohun o se to ko soju se re bo se to ati bo se ye ninu ile depo ko pe oko re sakiyesi ki won dijo wa ojutu si isoro to n koju won yi ko se be depo ko gbe igbese pelu oko re nse lobirin yi lo ba na se sita amo ko pe ko jina ibe na lo ti gbe jombo wale to si ko bara re sadede lo bere si nru to si bere si nbe ibi ti won ti n gbe kiri ohun ibe lo ti wa jewo wipe edakun e ba nbe oko mi e si ba nso pe ko dariji mi tori mo ti se lo ba bere si jewo ibi to rin si ateni to n ba dore ekoko ase eni to n ba dore ekoko yi ko fe fun re rara eleyi un ohun to fe lo lara re lo n wa kiri o wa di pe obirin ohun o ge ka ba mo je nigbeyin esi ma wi pe yoruba ni abamo bayi o na ni gbeyin oro kọlọhun oba ko ma je ki abamo ko gbeyin oro gbogbo wa eyi ni ile ise to wa nse gbogi 24/7 aba mixture la fi wa ngbara wa niyanju wi pe iwo yawo to oba mo wi pe oko re o se daada to ninu ile gbiyanju ke ejo wa ojutu si ona abayo un ni ki se wi pe awon beta ana seta o na lo le jona abayo iwo na gbianju ko ra egbogi 24/7 aba mixture ko ra foko re ko bere si ni takebe a nje n to dun a n mu n to dun elomi wa ko le bere mu nkan le mo be le lomi wa ko le ririn seju marun yo ti ma fowo le badi gbogbo awon nkan ta nje dedun dedun yi to n sakoba fun agbo ara wa laye atijo awon baba nla wa ti won ba je nkan dedun o lawon egbogi ti won fi mo koju e awon egbogi na la wa po papo sinu 24/7 aba mixture lati mo je iwulo fun gbogbo awon eyan o wulo fokunrin o wulo fobirin o wulo fomode be lo wulo fun agbalagba e si wa mo wo egbogi ta n soro re yi ko lo tinu rara omi ponbele na fi se ajo nafda ki si fontelu iwo na lo ra loni tori pe ija wa ija osi always guide ni won ni ko guide ara re e je n koko doke lo na mo si n pada abo e ku kale
1: Baba, egba mi, era mi kale, oro ko mi yi, ma ti su mi, ise lo n pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, koda, se kan sun lo ni.
2: Aba, ajo ko ti igbo ni, nipa 24/7 aba mixture, koro jo gbogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo, akanse gbogi bile, ta gbe kale lona ti gbalode, 24/7 aba mixture, ko lo ti nu rara, o ka gbo eyin didun, ara riro, afo gede gede do ti ara danu, logo lomo ori abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafda ki fonte gba o da lagu ara 24/7 aba mixture lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 aba mixture gbogbo iga ija wa ija osi always guide me
0: Bene, ijawa ijawsi, always guide nani. Se wari bubwe yiti eba fe jia lagbata. Fule sheto nshe bogi 24/7 aba mikcho yi. Namba yi, o nani ke mpi. 091-60-62-62-53. Eje mpile kasi. 091-60-62-62-53. Tu, otu di bami ina, ta tumapade. Ire o.

0: mo n gbadun adaba
1: mo n gbadun adaba
0: o n gbadun adaba
2: bubu wa na n gbadun adaba
3: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kon sun lo ni
4: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koranjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o kagu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu
5: logo lomo kuri agbaduro to
4: ti o si ma sise akori lodun lolufere iwe atebo la fi pe lo re ajo

0: ti eri eni gboro lenu ojo meta yi
1: o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idi dse ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju o ro na ba yo je aye ohun ti e wa su mi
2: agbo ni ise lo se je lobe se wo gbo nipa baba oke ogo ni ogulugbo ade ton fi wi atego somo ara aye lore lori eyike yi isoro ton jo mo idalenu igbo na gbiyanju ko si baba oke ogun loni e ma pe 0706460619 0706460619 baba oke ogun agbalagba ode ton fi wi atego sewosan
3: mo ki gbogbo eti ton gbo mi ni dide akoko yi agbalagba onisegun kan be nbi pelu mi baba oke ogun loruko won seri baba yi ti ba ti ri won ton ba ti wa bayi ati mo pe ohun ti yo se gbogbo omo Nigeria lanfani ni won ma mu wa ohun ti o se pataki o ma n je ohun to je nipa ago ara eniyan lo ma n gba ni nimoran le lori baba e ba wa ki gbogbo omo Nigeria
4: o se atokun mo ki okunrin mo ki obirin mo ki omode mo ki agbalagba emi te on kiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin baba lowo lawa alaafia na laafi lole aye olorun ma je ka laafia ara wo di fi afia o agbodo ma wo alaafia ara wa niran agbodo mojuto ara wa kan na ma se wa leni ti o ma wa nu le ti o ma gboro ta emi baba oke ogun mo wa number 4 dudu yami lane opposite oye mekun grammar school ni lu akura baya wa wa fe mbere one lowo mi abo ni morakan to fe bi mi abo fe bere lori one abayo pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19
3: e seun baba amo ipe ohun teyin ma ngba ni nimoran le lori ni le ise yin isoro nipa iso ara ni bawo le njo se le mo pe ohun ti ni isoro ninu iso ara re
4: o se atokun bi ise ara ba ti ni isoro gbogbo nu ara na lo ti ni isoro yen apere wo ni won wa nri ninu ara ti e won to ngba mi ninu ile elomin ni to ba ti sun to ba ti jin bayi laaro yo ma ri pe gbogbo nu ara lo bere si ma ro hun ni elomi o le bere ko mu nkan nile elomi o le nero pe elomi to ba fe joko bayi ati dide nile re isoro ni afi ko se wa omo ko ti o fa dide tabi ko se ma fowo mu ogiri ko to le dide nile elomi o le rin ibuso kan si ibuso keji afi ko joko ko simi ko le to ma rin lo si waju elomi ere orun sun arara balo mi ba ti egbeju to so orun wakati kan aborun wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re isoro ni e ni o je bi ogun seju ogbon seju ko ni le dide nile yo da be ko se wahala loju orun ni tabe enikan ti e na ni papa loju orun to ba tun gbeju to dide le bayi to ba fese le le bayi yo ri pe selese kan gogogogo bi eni to fi ese le egun tabi egbo wa ninu atelese re iru eleyi oda lemi fi ma so pe eyin maji adaka ti won na ba ti riru apere bayi gbiyanju ko wa yoju semi baba oke ogun fun imore ati one abayo mo ti ko awon egbogi to wulo fun okunrin ati fun obirin mo ti ko wa lati ilu sayoro ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yami lane opposite oye mekun grammar school ni ilu akura ero bani soro mi re o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 ika yi ti se akoba fun elomin to je pe apa kan elomin ese kan elomin ko ti e le dagbe elomin o le darin afi ko se ma fi opa sikete ese tabi to ba fe jade ko mo se ma fa jade elomin ati soro re isoro ni agba kan ara elomin o ti e sise mo rara elomin o ti e ma ri pe gbogbo nu ara ohun ti e ku ni taitai elomin o ma ri pe nbe wo ohun se nkuriri be le so elomin o ma kuriri be le elomin o ma ri patelese ohun bere si ma kan gogogogo be elomin ba sun bayi kile o to mo elomin le si eyo bi e

0: ni bi e mefa iru eleyi ma sakoba fun isin ara ni ni mo fi so pe ka gbianju ka dide nle ka wa janfa ni ewe ategbo eyi ta gu eyi ta lo eyi ta sala tegun eyi ta salorun ta ti ko wa lati ilu sayoro to wulo fokunrin to wulo fobirin ka wa janfa ni re nle se baba oko ogun ni number 4 to do yemi lem opposite oyemekun grammar school ni lu akura ero bani soro mi re o sabu 64 60 64 19 o samu 64 60 64 19 elomi ti e ti gbianju latun o ti gbianju sosin be ba ti e bi elomi pe bawo lo tin se ko ti e le ri alaye kankan se npe ba dele elomi bayi e ri pe abohun na se isegun bile ni a pe mo ti loyi mo ti lohun mo fe ka ja dupe lodo olohun mo ti ri egbogi mo wa kuro mo ti mu wa si ilu akura to je pe a ri anfani re je nindu akura ati agbegbe re ngba teyan ba ti gbianju so to gbianju so sin awon agbalagba ni beru ba koke to ba kan ile oni bi kan gbe si ngba ti won na ba le gbianju to ba le yoju si mi ti olohun ba ni wa ni o le janfani egbogi mo kuro yi o ri pe logo olohun o ni wa ba kan na mo gbogbo eyi to ti gbianju si wa to ti gbianju sa wo yen o ri pe lagbara olohun wa ni o dupe fa olohun ni o dupe ta lo mi esoju lase o ngba to ba dodo wa a gbianju a se be lohun fun baba je pe nkan kan wa nbe ni lagbara to lohun o si ri pe olohun oba yo gbadu ati ene ni le ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akura ero ba ni soro mi re o sabu 64 60 64 19 o sabu 64 60 64 19
1: esho baba mo fe bere bere kan lowo yin se onje ti anje lasiko yi tabi wahala wa lo papoju to sakoba fun agu ara wa tori awon baba wa won ma dagba won ma dogbo won si ma ta kebe kebe kini o fa
0: o se atokun ibere to bere yi ibere to dani eje ka wa na sakese awon kan ta anje lasiko yi ata won kan ta mu ba won kan yi se da to ti won du to be na lo nsa ko ba fun agwara wa elomi ise ejoko lo nse be elomi ise duro lo nse be elomi wahala losan wahala loru ni be elomi ba wa wonu le yo ma ri pe gbogbo bara adi lo bere si ma ro hun koni le soju se re to ya ko se ninu le mo tabi ko ke ma gbogbo gbara ni wohun bala mi ba lo le gbonse bayi bi ogbon seju ogun seju koni le ri gbonse se ta ba tun mi ejo sese gbonse yan bayi ko le bi te wura bayi ni o ma se ese a wa won baba wa elomi isi agbe lo nse be elomi isi ode ni elomi o se wahala lataro titi di ale won tun fi ese rin loko won fe rin pada wale be ni won si tun ma ta kebe kebe kebe ogbon ewe ategbo yi na ni won da elomi ofa ara ni ti e yo kan ma ri pe gbogbo onu ara bere si ma ta wu ni elomi to ba ni eleyi ni yo hun lenu leni elomi ani eleyi lo tun yo hun lenu lola elomi o ti e le so bi tin se ohun ina mo fi ni eje ka wa janfa ni ewe ategbo ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura baya wa fe bere one abo ni mara kan to fe bi mi sa pe mi sori ero bani soro mi yi o samu 64 60 64 19 o samu 64 60 64 19 elomi ati e ma so pe ohun o ni nigbagbo ninu ewe ategbo mo nbe ko ibayawo ti bayi to je ododo pade ni ngba ti won na ba yoju sodo mi ko wa janfani egbogi mo wa kuro o mo ri pe bi ewe ategbo ti wa laye atijo be na lo wa lasiko yi looto ewe ategbo ona won ti jin kò sí nítòsí mọ́ ṣùgbọ́n àwọn ọdẹ kò síbi tá a lè lágbọ́dẹ́ ko si beta le wa egbode la ri ewe tutu a si ri egbo tutu to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin ngba ti wale ba wa sodo mi ka wa janfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin mo ko wa lati ilu seyoro eyin na mo pe mo ma so pe ode ni mi ode ni baba mi awon ode si ni a le ririn ogoji isaju a le rin ogota aseju a le rin lataro titi dale ta ti ni ni isoro kankan ninu si ara wa be la ni ni isoro kankan ninu egugun ara wa se bi anfani ewe ategbo yi na la wa neje nitori e mo fini kayin ni wa je anfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun wa lati ilu seyin oro papa egbogi mo wa kuro mo ti ko wa won ta lawon ba ni ko gbeju to le yoju si mi gbogbo to ti nagbara to ti nagboro to ti ro bi baya o le kuro ninu soro yi fakan bale lagbara olorun ti wa na ba wa o je anfani egbogi mo wa kuro to si mo pe gbogbo to ro bi ko le latun se yan o dupe lodo olorun ma bo wa ni le ise baba oke ogun number 4 tudu yami lane opposite oyemekun grammar school nilu akura nbe lawa a ni fara nira wa baya fe bere one tabo ni mara kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro mi yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 da la lo mi yo ma ri pe baya bo hun ba tin si eyo inira lo hun fin si eyo alomi amata alomi amaro lagboro olohun won na wa ninu awon ti o ma gbegbo pe number 4 tudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akure to ba fe bere one tabo ni mara to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro ni yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 alaafia ara wa o ni di fi afia origba
2: ore a o ma ti eri eni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo de bi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju corona bayoje ayo ohun ti e wa su mi agbo ni ise lo se je lobe se wo ko ni pa babo oke ogun ni ogbulugbo ade to fi wi ategun so mo ara aye lore lori eyi ke yi isoro to yo mo eda lenu ibo na gbiyanju ko si babo oke ogun loni e ma pe 07064606419 07064606419 babo oke ogun agbalagba ode to fi wi ategun se wo san

0: Oku olomo ase isetunse odun mesan pe loni ti mama wa Dickiness Victoria Omotayo Awugbami lo si mi laya olugbala
1: Dickiness Victoria Omotayo Awugbami aya obi igbara omo leyin Kristi tooto ma gborun sorun ko larinrin o awon mo re nireti si ojo ajinde pe o ba Kristi joba nitori esin Jesu titi dojo iku won ti so pe ka to rerin o di gbo ati gba pe keyan o to foju kefan o dodan ibi o fadagba aye ro si mama Victoria Omotayo Awugbami awon mo re yo ma loyoku looto aye re yo le ninu ebi ati jo Olorun the Apostolic Church iloro igbara oke o si yo le lawujo araye gbogbo opolopo niku re si se ni kayefi titi doni sun re o awon omo re dele femi kayode kunle Awugbami ati bose aya aluko ni ojuse re ko se gbagbe ninu igbe aye won gbogbo omo ni olukede
2: live live

0: It's time again to obtain your form for qualitative education as Crown Polytechnic Ado Ilawe Road, Odo, announces admission for 2026-2027 session for both full-time and part-time program in ND and HND. Available courses include Mass Communication, Accountancy, Business Administration, Public Administration, Computer Science, Statistics, Science Laboratory Technology, Computer Engineering, Estate Management, Quantity Surveying, Architectural Technology, Building Technology, and more. Candidate must have sat for 2026 JAMB and possess 5 credit subjects in O-level results. Applicants are to visit the Polytechnic Bursary or any accredited agent to obtain their form with a payment of non-refundable fee of 10,000 naira only. Crown Polytechnic Fikalesi, Kilometer 10, Ado Ilawe Road, Odo Ado Ekiti. Fun alaye lekunrere pe 0803-489-6926. Email info@crownpolytechnic.edu.ng. Website www.crownpolytechnic.edu.ng. Crown Polytechnic, education by excellence.
1: Daddy Junior Joe Jensen, ma Jimmy Kale, gbogbo e na ojuseju meji lo.
2: Ah, mommy Junior, ma yeye mi. Mo ti yato si ti tele.
1: Fi mi le jare.
3: Igota apakasu lo tun se ko.
1: Yeah, ma pa mi jare je nse ya awon omo mi.
2: Nbo lo nsa lo.
1: Ronu Daddy Junior ogbon wo lo da.
2: Emi na ko. Isowo bi goka baba kapsu ni. Ogun ta fi mo ijile pa ewe ati ego ile wa papo lona igbalode fun awon okunrin. Ajabi idani.
1: Eh.
2: Be ni ore mi alowo le lo fun mi. O wulo fa awon okunrin to nrepete dowo le bi ewe okede ta fi na pa loju ise. Ewo ni ko nje o wa nle lati je kokunrin o ma woke. Finu ka bi o se Okele kai bigo kababa capsule iru kan so won lawujo kuta ile ise ayo aba health limited lo popo fawon okunrin nikan e le rira ni chemist ati pharmacy fun ekunrere alaye e pe 0803-860-6858 le kan si 0803-860-6858
4: e ka bo pada e je ma fun alamon re kini mo iroyin ti mo ti ka koko re sita daro to ni joba koko orilede Nigeria lo ti fori oko so odun no bayi to ti to bo iwe adehun alagbore niye pelu orilede Morocco lojuna ti le je ki won fi imero ti artificial intelligence to n ti satellite so wo si ile ye ele ti o je ki agbende tun bo wa leka oro eto agbende orilede Nigeria at lat le je ki won tun ma se gbogbo amojuto ele eto baye lat le je ki awon nkan ogbin orilede yi ko tun bo gberu si to ti sise awon akole to ti awon olokan ojokan eleyi ti o mu ki ise na ko tun ya daada nigba ti won fi oju oro nlede nibi ipade eleyi to waye igbakeji olori osise l'office are nigbakeji gbake ni office igbakeji are leyi Ibrahim Adeja lo se lalaye pe adehun na eleyi ti won to bo pelu awon igun meji toro kan ni o ti le je ki nkan to buya re si bayi papa julo lori le Nigeria ati leka oro eto ogbin lowo ta waye ekunrere royan be ninu we royan po ise olopa nipinle Niger lo ti se lalaye pe o ti fi kele ofin gbe oluso agutan kan ele ti won se lalaye pe ko je ojulowo ati enikan ele ti won se lalaye pe o je obirin latari mo ti ji omo ose merin kan gbe ni mina ni mina ile ise olopa on papa julo latowo agbenuso re fun ile ise on sp Wasiu Abiodun lo foju oro nede ninu atijade kan ele to fi to awon oniroyin lowo Abiodun se lalaye pe iwadi eleyi ti won ri gba ni ojo kerinla osu ta wa ninu ni nkan ago mewa aro fi ye ni wipe omo ose merion o ni won ti tan o ni won dodede pora o ni owo iya re ni agbegbe na won se lalaye pe iko olopa onu dahun si isele pajafuri na eleyi to mu ki won fi kele ofin gbe pastor kan omo odun merinlelorin ogun ati Abdulsalam ati enikan toruko re nje Abdulsalam ni agbepe na iroyin je koye ni wipe logan ti won bere si ni se iwadi ni owo awon afurasi meji toro kan o ni won tin ka boroboro pe on se ni awon dibon atle je wipe ki won ri omo na gbe kuro ni agbegbe na iroyin je koye ni wipe omo ti won ji gbe ohun o lawon olopa ti wa de la re bayi ninu iroyin eleyi ti won fi ta ile ise olopa ba se lalaye pe iwadi lo si tun lo lowo lori oro na ati pe on se ni awon eyan yo foju ba ile ejo kete ti iwadi ba ti pari we iroyin Vanguard Punch eleyi to jade laaro toni let kakagbadun e odo ile ise olopa na mo si wa eje nkoja lo si ipinle Gombe ile ise olopa ipinle Gombe on lo ti gba ibon lewo to nti awon oko kan eleyi ti won jigbe pada bayi ninu isowo sise won eleyi ti won gbe jade ni tibutoro awon ijoba ibile ni agbegbe ipinle kan ni ipinle Gombe laarin wakati mejidini adota agbenuso fun ile ise olopa ipinle Gombe ninu atejade kan eleyi to fi lede o se lalaye pe iko olopa ni Buhari Abdullahi lo fi atejade njade ninu iroyin kan eleyi to fi ta to se lalaye pe iko olopa o

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniru raisan aifojuri ati dakure kwa lafia, tomba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Emada amujina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se ko ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rani gbogbo le taja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma re Perigi Atura ati Amores rani gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8855 lekan si 070 88 77 8855 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atura Herbal Mixture idanu ke to nbolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re tun ti gbera ju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki aje lu be lomi se njere si lodi ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye paju peyin se ni tin pin alakan ati gari inu kiku lo fin sere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to to nje ta ba je wele wele ti o fi sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunututu bakan na lo n kopa ti ebo ona ta isan le gba ru fin lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatun ta lopo ku oyoku sori 070 88 77 8855 Atura Herbal Mixture adona da ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo n dupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal Mixture
2: Atura o Atura lara
3: Se ngbadun adaba
4: mo ngbadun adaba
3: mo ngbadun adaba
4: mo ngbadun adaba
3: mo ngbadun adaba
4: gbogbo wa na ngbadun adaba
5: aje ki ama ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere eh oloyin bo ma so nkan kan wi pe agbara ni afintoni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan e wa so pe ami iluwo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon dukia ta mo si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni CDCare kini won ki e fun gan kini won duro le lori joye la fi ni asoju CDCare ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
6: e ku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application Asiriola oni agbo aba ti a mo si CDCare CDCARE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
5: gas
6: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
5: kini o ko ma se pe fe gbe won ma ra o
6: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo di lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
5: mo be bi n pe se won kokko so iye kan le ni won wa gbe oja won wa mo so yoku die die bawo won se se
6: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati bebe lo bo se wa ni yen sa
5: ikini idi ti e fi se ba npe kawon yen kokko san wule die de to di pe e gbe oja fun
6: e se won olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ku ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
5: eleyi
6: yo le mo sanwo lo en to si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
5: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
6: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ironu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won anfani ki won lo wo ru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi anfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rara
5: nibo ni office yin office number ti yan le pe yin si
7: e kan si wa ni Danco Plaza Adilosun beside Olo Motors opposite Maria Asumpta Catholic Hospital Ikere Road Ado Ekiti Ekiti State
6: olulese wa si wa ni number 6 Ike Asogwa Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
8: number wa ti e le pe si ni 0707-484-3351 le kan si 0707-484-3351
5: e seun olotu oro le ti gbo lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla jeje asoju CDK iwa na ma gore loni o le bade to ni dukia
9: ore wa kilo de to roju koko bayi
10: o ore o su mi oje iya isese petan lori phone ni nu gbogbo abo da na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
9: ara nta wo nu shop o gbo nipa CDK ni
10: CDK kini nje be
9: CDK CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele o si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo elo to bara fodi dosu mejila tabi ogoji ose
10: iro ni o
9: toto han ni gbogbo awon nkan elo nu le mi ori CDK ani mo ti ra won koda iPhone to wo lowo mi ni sanwo re tan
10: o si riru eyo ti fi pawon fun mi lati jo yi
9: iwo lo bere sugbon ni bayi tete download CDK lori Google Play Store ati iOS App Store ki won na ma jaye CDK ni welemu ran to nilo ko ma sanwo werewere lai ni ele kankan lori e ko si website wa CDK

ni okuro olorin yi o ti danwo o ti dadamo lo je ko ma fi korin wa je ki royin e fawon ti ko ti damo vigo kapaba capsule ta fi majile pa ewe atebo ile wa papo dodindi o ti dilu mo ka ogun to sise fawon okunrin to repete loju ise ewo ni ka gbe ball doju awon a ma le gba wole bi oju lowo okunrin vigo kapaba capsule rona bayo ibi kakaka ibiti kakaka ibiti to gboju boya nikan lo le dato lenu igbi gbogbo okunrin to lo vigo kapaba capsule nikan lo le royin bo se jogun mola nikan lo le royin ogun ijaye gbogbo okunrin ti o fe gbonja le fe lomi je o ye lo si gbogbo ile itaja ogun to joju lowo chemist and pharmacy lagbegbe yin ile ise ayo aba health limited lo fi mo ijile pa iwe ati egbo ile wa papo fun awon okunrin nikan fun ekunrere alaye e pe sori 0038606858 lekan si 0038606858

0: polo to ba nbo mirin bi o ba si ran lowo olorun asan ni gbugbu e bi oluwa o ba ko ile na awon to nko won sise lasan bolu o ba si so ilu awon to nso ori o futu futu eni e pastor solomon lo wa ni ori eto asoju nri ni eje mo fe ki e koko ba mi fi adura support awon ti won gbo eto yi awon ti ilera won o ku die ka to ka to bere to
1: fun awa ololufe olohun e je nkan ko mu baye mo gbadura fun wa wi pe ajinde ara yo ma je
0: iba mi
1: gbogbo kude kude to ba wa ninu agwara eni kan kan to ngbo un yi olohun to je oluwosan nla ko mu gbogbo e kuro
0: iba mi
1: lati olohun alaafia ati emi gegun lagbara olohun to ba to lo jo oni san ko jina si yin eyi to ba wa nu agbara ki olorun mu kuro gbogbo awon test tin lo egbogi nri ni o to nlo si tan kan si wa pelu iroyin ayo o gbadu apogo to ti se ko ni gberi mo gbogbo n tolorun ti mu kuro ko ni pada mo
0: fe
1: nta tun gbo na pelu agbara olorun to lojo oni alaafia ko je ti yin
0: amen
1: jesu oluwa wa
0: amen olowo kere joseph oni oruko temi ani le agodo loni ani pastor solomon nkan meta ni a fe menuba aso nipa ilera nipa lilo ogun nri a soro nipa bo se le je alagbata nri bo se le je alagbata yen ona meji ni o wa pin si awon kan wa to je pe shop ti e lokan ka e lara ko si nkan to kan lori phone a soro nipa e awon kan si wa to je pe online awon fe ma market nri a ma soro nipa e ti e ba fe pe pastor solomon number won leleyi 09157549390 091 5754 9390 tabi 090 2912 8502 090 2912 8502 eba mi daruko yin fawon eyan
1: oruko temi ni pastor solomon oluyemi lati le se nri majors renaissance international healthcare
0: kini nri gbarale
1: o gbarale eto ilera to pe ka ma fojojumo ji ka si ma ni alaafia kara wa ko se kini ko daganja won ni ewo nkan tan pe ni egbogi to n dena ma isan ko ni je ka san wole o si tun se kini ko ni je ka isan ko raye kole si wa lara so egbogi nri yi ta ma ti n gbo lati jo yi pelu ase olohun adupe pe olohun o ran ile ise na lowo awon egbogi na dukun awa to je pa ti n gbo eto yi ni gbogbo igba ta ba le gbiyanju ka wa na to egbogi na wo e koja oro enu eyin na e wa lara awon ti o ma jeri
0: iwo ti o ba fe kan si ile ise nri ile ise nri wa ni ilu akure ejenju ibi to wa ni akure fun yin eyin lo si ap filling station ni dojukoju ade super hotel along ilesha garage complex to wa ni egbe ap filling station yen ni to ba je pe ni ondo e lo si ademake wa shopping complex opposite first bank agogo oke yaba ni lu ondo to ba si je pe ni lu ore ni e lo si akeredolu shopping complex opposite pima hospital along okitupupa road nilu ore pastor solomon
1: yes, sir. 091 5754 9390
0: egbe lekan si
1: 091 5754 9390
0: tabi
1: 090 2912 8502
0: lekan si
1: 090 2912 8502
0: lekan si
1: 090 2912 8502
0: ago melo ni won le ba yin ni offices ti amenuba yen
1: ni awon offices ti amenuba yen lati agogo mejo owuro pelu asugo olorun ati ma se awon offices yen ago mejo lataro titi dago marun ni role
0: ojo melo
1: ojo monday titi jo saturday ojo monday titi jo saturday oni ati ba wa de kale
0: ijeri si awon ti won lo nri bo lo siri
1: oni mo fi so ninu adua le kan pe eleri kojo oro enu e ri pe mo ti so siwaju gan ni ya fiji awon to ba wa legbe awon to ti le gbogi yen ko ba pe asodun asodun iro awon to wa legbe awon to ti lo e kan je ki won bi won le re odun ni won won isa laimo fun oloko nitori de iya wa dupe lowo olorun pe olorun n le gbogi nri lopolopo ta wa si n gba ipe ipe ese asun ni seyin na nitori de re yi to daju o wa gbogbo awon to n le gbogi nri pe agbo ara won yo ni alaafia ati lera to pe pelu ase olorun
0: e je gbe yan ti si egbe kan ele ti a fe menu baba yi awon odo to wa ni gboro ti ste oni se po o
1: olutu e parosa
0: itiju ti o se mo polopo ni pe elomi olowo shop elomi ogun sese tun lese bere conventional ise kiko
1: eh baro sa
0: in fact e wa menu bank am gba ti an soro ka to duri ategun eh eni e fe soro nipa digital marketing empowerment
1: be si sa se popo anu NRI se opolopo awon odo eh yato sa awon to je pe an se ayewu fun lofe ayewu en test waju e mo te kan gbagbe ki won kan si ile ise eka offices wa ta ti daruko yen lati awon ojo ta daruko so e kan si be won ba se ayewu yen ni ofe normally gbogbo awon offices mi te ba gbo ye ti won gba lowo won e to kere ju lo n gba 5000 awon 10000 but ofe ni gbogbo awon offices yen te ba bere wo lowo yin e so wi pe pastor solomon so wi pe ofe ka ma se gbe wa ayewu yen ni owo yin so e wa si be a sa ayewu yen fun yin gbo general e ba nbe de pori ofe olorun back to
0: I don't know of any rice eran lowo of any rice eran lowo ayewo ni ofe won ni kan pin ogun fun yin lofe o
1: ba pogun fun yin lofe bona tu ti fe rowo lati se ogun mi gbogbo ero je yen sugbon owo to ye ke tu fi ra ogun yen awa otku fe ko je pa ayewo no tun gba lowo yin o na fi mama fi se wa lori bi pe ofe ni kan ba wa se ayewo yen fun yin tori toni ko ni je ke ma fo ogun ori fifo kasi ma wo inu ninu purpose ayewo yen o ni yen lagbara tori testimony yen to n tesiwaju a fe ko tu continue keyin na ke jere nbe
0: o da digital marketing empowerment
1: sister digital marketing empowerment ye anu awon odo tori opolopo lo ma n pe mi lori phone wi pe mo tin ba ni ka ma so nipa awon to n pe mi tin mi ke fe ma send pa ki lo sele won ni pastor solomon sele ton ba ti ri pa wa ranse olorun won gbagbo pe awon isoro kan be to je pe ta won ba so fun wa akoko a fado ara won lowo ikeji nkan ti olorun ba fun wa lagbara lati se a tu se kini a gbianju re ni won ba agbara wa ani kan ba to je pe ni e pe mi gba na oni awon ti jeun lati ana ori afefe rele o na won ro awon jeun kini kekin mo ni ki lo de oni gbogbo nkan kan ti e kin dakun nkan ti ba le se tin kin fe ra won lowo ni ojo na won ba nkan ti mo ni ori ofe pe bo lo si dari mo sa send this eni yen mo ni iwo na so le je asoju NRI ni bi to wa yen o de ti asu o lo le se mo ni ko yoju service wa o ba wa ko lowo moto a send wo moto si bo se de asalaye fun asidan leko fun o de gba idan leko lati igba na sa titi jojo oni ko tun pe mi wi pe ohun orun jeje mo
0: ko bi ro jentu ke kankan mo
1: o wa sadura tori mama e na won na wa ilera kan ti won lo egbo general ifun imama ye na won be si ni fadura won fi na wa lowo tori awon iroyin ayo tan gbo yen eni ara o mo tesiwaju awon ololufe eto yi oga mi joseph olowokere lagbara olorun anu olorun yo ma fun e ma so si waju ni lagbara olorun ba e se o sa so nipa digital marketing yen
0: okay
1: tori awon ojo o ni eto yen fi wa awon kan ti wa tan ti pe wa tan ti keko nipa nkan yen to de je pe won ti fin se ounje e graduate tabo de won di oda nco da o ti raye for da opportunity to fi ma ri owo to bo ofin mu to fi ma for da ni mo fe fun e yi oni mo fe salaye fun you can be easily be doing this work through your phone phone ta ri lowo wa yen ko ye ko je ero expenses income turn your expenses to income won ti wi pe to ba wori phone wa ri awon kan tan advertise ori city product legitimately awon eka kan ti tan pe ni jumia lo type ori registered by the government awon kan ba je pe product wa ori jumia na tin ta konga online ni shop ti won won pe ni gbe le pa owo now iwo to lowo shop o se pari school tan ni ba obi to gba owo gba te fi toju re nigba te toju e tan ko ye ko ja n pe o wa tun wa je bukata lodo won te pe obi e te ko se kini ko ma je nje omo awon na ti wa fun olowo nje iru eyin odo be eyin iroyin aye yi to wa fun nitori die yi digital marketing yen a ma ko yin bẹ́ẹ̀ náà se le ma se kini bẹ́ẹ̀ se le ma tipasẹ̀ digital marketing platform NRI pẹ̀lú àjọṣe pẹ̀lú iléeṣẹ́ tó ń pè ní TGR.
0: Ẹ kí ni TGR?
1: Top up and get reward. Àwọn TGR
0: yẹn. TGR okay. Fẹ́ kan top up.
1: Ijẹ sa.
0: Nkan.
1: Ijẹ
0: sa. Àwọn èèyàn dẹ̀ wọ́n dẹ̀ fún ọ lóyún nkan lórí
1: kọ́ta sí. Kí ni ṣe ń kẹ́lá sẹ́ ẹ̀jẹ̀ ń sọ? Okay fún àpẹẹrẹ top up tá a sọ yìí ní ìsìn oní bá ti ra data tá a ra káàdì sórí fóònù wa sa mo fẹ́ gbé ìrọ̀wọ́ yìí olóòtú sẹ ẹ̀yin náà mara yàtà àbí ẹ̀kẹ́ ra.
0: Akin ba ni yàtà fóònù lè ṣiṣẹ́.
1: Na tí n bá sí ojú wa sí ọ̀nà tí abala àwọn tó ń ta fóònù online yẹn tó ti ń rí owó ẹ̀ lànà. Telecom industry o ni iléeṣẹ́ yẹn jẹ́ wọ́n jẹ́
0: iléeṣẹ́
1: àgbáyanu ni sa o.
0: TGR.
1: TGR.
0: Okay.
1: So ni si be te fe se digital marketing yen e ri pe data to bara data o le bo wa online wo WhatsApp re o ri pe data ba ti tan ko ni lomo se mu paro data yen ma ra ni so aye odo a fe ke eyin na ke wa gbo nipa nkan ti e le se pelu TGR te fi mo le ta oja NRI ni online
0: ma le bo yin ma le bo dada
1: yes sir
0: ile se NRI ati TGR
1: yes sir
0: any ajosepo
1: depo de ofe olorun sir
0: won ma train awon odo ti won ba wa si NRI
1: e bere sir tan ba ti wa se NRI a train
0: won le ma ta oja NRI ni kan bi
1: won ma ta oja NRI ko da won to ba ma fe ma ta oyo eya time yen online o fe gbe segbe kan to tun ma ro owo degbegbe afana e wa o ma fi TGR yen o fi ma ta data ya time o ba fe awon to fe load kina pe
0: cable
1: subscription overload wo depa TGR iranu lo bade so ere change long won mo fu won nti epere were o ma gbayun bo se nta je naira o ma gba todo naira o tu ma gba ti odo TGR
0: Pastor Solomon
1: yes sir
0: fun awon odo yen ti fe train
1: yes sir
0: ki se naira nkan lo fe train e bayi
1: yes sir
0: ile se nla ti en gbe bo
1: yes sir
0: pe ki o kolabo pelu yin
1: be ni sir
0: bi elu lawon odo ma san
1: free of charge
0: ni.
1: I need that.
0: Mi fe ko je pe ofe ni rice ran lowo o.
1: Si sir.
0: So me kan odo ba wa.
1: Be ni sir.
0: Ofe na ma fun ni training yen.
1: Training yen is free of charge fun gbogbo odo to ba ti le wa. E ni dan leko yen tawon yen kan gbo ra patara patara kakiri ofe ni rice ti o tu ba yin se yen.
0: Wa kon bo se nta product e na ra.
1: Product e na ra.
0: Tan ba ma to ma another product tan fe ta na nko.
1: Won tu fa platinum for ke ra ta ma ta bata. Won ta nbe online. E ba won na nta phone won. Won di ba won advert e se ma wa. So the phone ni papa se rabata
0: o
1: daddy mo ra laptop mi ti kan online mo ti ra awon laptop yen find bi pe sir na in to tun wa sele ni pe opolopo awon oja yen te ba ra tori pe won pe ni pay on delivery ke se pe won kokko send owo si o ko ma gba o iwo to ba je mo kiloruko e o le ri sese nbi bo ye wo ma to ba je pe
0: tori
1: pay on delivery o ba ti jo oja bayi iro general to ba ma ra to ba ti ri bayi iro awon to ba je pe platform ti online yen ti fe ma se to ba ti ri oja bayi o ni awon yen o to sewo bo bo wo lo se le se to ma ja sowo fun e gbogbo e la fi ko e ta ko e so owo oja ni kan ni o wa wa tan ba ti gba deleko dan leko tan owo oja tan ra ti won fi bere si sese sugbon ba se le ko ofe la fe se fun yin
0: awon ojo wo ni won le wa fun danileko
1: e se pupo ejo ti asoto fun awon eto yen fun youth empowerment on digital marketing with DGR o na ni ojo Friday sir

0: oki, o fefe, o kenke, o wasewe, o dubilu dundu leti, o dubilu dundu ikiri, eti 8.9 Adaba FM.
1: Gbogbo ba je lo ogba si jebo ase bi o si laye be mi sori ko gbe mi o lowo kankan nu ni awujo lori le to to gori ategun ka jo fi yi ko gbon eto to si so loju awon ipenija aye la koja ati gbogbo ojutu si su omo ni pelu baro yi ni po aye wa isele atawon ona ta le gbegba lati fi ran re ni lowo gbogbo ila koja awon me danu aye o ni se pelu akosile ayemo wa ajumo bi o si kan tanu eni adani waye ba ran si ni se ni lori awujo lori Ojo lori eto gba mi ora mi kale pelu omo yin ololufe yin omo ba Sunday Oyediran Igbowo Ede e patokun eto sori ero bani soro yi lati salaye ni pa awon kan te la koja tabi darapo mi eto yi fun iranlowo ati sonigbowo e pe 0903-246-9843 Ojo lori eto gbogbo wa ni o ati fi bi ko loja loja
2: Deo yo balo wopo wani peleni ki jesha. Ekuo wani ki yo rupe te rupada lara lake nkira won. Okan soso ni ki agbe. Ba abakagbe le mejit yo baje. Mwasi bie ni fe toro suje lo woru wani. Moki bogo nile ta lejo toba toton kulugu gweni ori sada ati wala mfane ati madara pometo funtile di asiko yo. Aku ojo simi o happy Sunday to you all. Etuka abo sori eto awujo olore losan yi. Nikani alaluja omini mile to rijina to gbaleka o ta kale o ta koko. Ire to han ti odake o fe je ka yo mo bi ohun gba ni. Olorun lo ni ori be. Jamu aki lokunrin ati ilobirin ninu aye. Papa ajula won to ndarapo mo wa fun gba koko. Eto awujo oloro losupa to le tente tori pe tente losu le irabo charachara si se legbe leyin osu nikani nla tete nla nfade ati gbo aye nibi ti awon ye tin so oro nipa ila koja aye won kale itan di eto eto ditani papa julo ta jomo fe ti gbe yahwo oro tori pe Oju la fin sheleri yoro. Eri o yato to vide lo yinbo o. Bogbe ni ba kawo mori pata ati mokwe kundi run wansu. Bogbe ya lati le yin tolong wan lo lori eto yi. Bogbe e yin uni nure tolong lo geke bia lati le yin eto yi. Olo unbo la uni to je ojo e seme yon fun yini seme ayo. Bogbe bitit pata ati inta yin le se. Ninu egun Olorun o se pata fun yin ninu okunkun Olorun yo se mole yin ni ikorita teyin na wawa tona ti dojuru mo yin lowo Olorun yo tan imole yo ran angeli se yin yo so ni gbowo yin ko ni keyin nikan ninu aye gbogbo bi e ba koju si erore o gbogbo bi e ba keyin si erore atotun atosi e mo bala no pade gbogbo eyin tolorun lo fun me lori eto yi parapata ase inu ko pati ta pade loni o mo kiyin o gbogbo iranse olorun ka afata gbogbo esin ti wo ba wu to nse laye mo ki o eleyi to gajo ninu esin ni omo niyan to si jeun ta gbe dani lori eto yi omo ba Sunday o ye diran loruko mi Sunday Igbowo Ede tebo ja togun fun eto awujo olore eyin le ni mo se o emi na ko o eledun mari wo lo ni mo se o o si ba mi ladehun pe gbogbo igba ta ba tin wa sori ategun ta n pa awon eyan lerin emi gege bi atekun oro ekun otu joro mi mo lai lai gbogbo awon tolorun wa nlo na ton lo mi ju awon eyan nu awon ni o tin rogun ekun mo lai lai gbogbo eni to wa mo n pe to yi to je pe mo se ni fe bi to oni message Ala dua, monthly prayer, weekly prayer, every day la mo yon send ya dua simi. Olon, bo biti bata tin teni kokon lese dakun. Bo apuroro turasi, mono wado, tan suru wa, bo adura wa, kushe be, kuri be, be li ureke, be la kuta unfo. Eshe we kabo suri to awuto, ulori. Anti yemo wano leboa. Epe leo anti.
3: Yes, sir.
2: mo binu lori eto e wo pe mo se mo pe yin lanti anti ni yo gbogbo alejo to ba ti wa sodo wa lori eto yi momo wa ni won anti wa sin won pelu tin ba wa lo anti fun e lori eto yi o to bi oju be lo tin ma de lo my sister fun o sugbo amo eleyi ti won fe mo loju to ti man lara won na ni ke mo so pe to anti e wole to anti ki loruko yin
3: oruko mi ni ire
2: anti ire
3: yes sir
2: e pele
3: yes sir
2: daddy ati mommy yin ko
3: daddy wa ti fi wa sile mummy wa le hospital
2: you ti told me lo ti daddy yin ti fi sile
3: ati to 19 years
2: e ni last born
3: ben sir
2: aja pe ina le no se pin gba ti sele yen sele
3: ben sir
2: e te ka mu yan kuro nbe na mommy yin ko
3: Hospital
2: around ya. Ah, auntie, you want to be more sukun? Yeah, dear, oh, shape a leper leo, shape a leper leo. What a base or a coat to Guria Tegon. Passing who need tie, passing king, only keeping a Luria Tegon. Sorry, Ilia Yeta one bay. A long morning, a long more dinny by me, you see, bear work by the law. But let you pay or jury at a statue, you, Jorara. Tama so fun yin to ba fe fi yin se film omo 10 years omo 15 omo 12 years gan won fe live anti yi se ebi ti won ni se it is stature yen po de o ti ye yin baun anti
3: yes sir
2: ki lo so mo mi yin de hospital
3: ko to so de hospital ni e jamba ina
2: se ina moto ni ina shop ni ibo ni na ti sele bo loro ina si je
3: ina gas ni nigbati won fe dano fo ajan
2: iwa ti won le jo ngbe abi abi wa ta won to kuna le jo ngbe lodo won
3: awon nikan lo jo ngbe so won wa pe mi pe kemi wa ma help won ko wa so ti mo fe wa nigba yin gba ti jamba ina yen wa sele ni okan wa fun mi lo pe kin lo won
2: kabisi olohun ise wo ni won se ko to ri pe jamba ina e sele
3: ise alagbafo ni
2: won ba won yan foso kaakiri la
3: beni sa
2: e wo gbogbo mo nigeria la koko na mo ni lati commend e omo to wa lori ategun pelu mi momo yin a gbiyanju lati gba voice won pe ka won kokan wa si ori ategun un roro so daada kan la se ni omo kekere to wa pelu won yi komo po lori ategun ko wa soro fun mommy omo yi te koko bu sekun pe kini ko hun so kini ko hun se bayi mo ni to iwo lu wa pelu mommy e ko to ri pe sele isele ka so po wo lan la ni won bu mommy e na ki sele yo to sele e jo je na ni pe na bi be ko
3: beni
2: oni pe ni o wa gbe yan jo ni o ni sukun mo ni o wa sori ategun ni o sugbon tori eri je mi ni o gege be se mi to yi a se interview kekere fun momo yen won gbinjo ati soro die mi fe mo bi yan se daju to laye to ba ri won ero olohun o de pa e ma bo wa sori YouTube lowo lowo bayi baba o yokes lori YouTube video yen wa lori YouTube yen ko ti pe 1 hour bayi to ba ti de ori YouTube yen ero olohun a ba e mommy teni odun mi lo Mommy teni odun mi lo.
3: Won ti to mo 52 years.
2: 52 years ni won bayi.
3: Beni sir.
2: Momo yin igba ti won dele bo loro ina gas yen gangan ti sele.
3: Nigba ti o dele won so pe o rewo pe won fe wo mo be kan won jeun. Won sana si gas yen nigba kini. Gas yen o gba na igba keje igba keta yen. Ni gas yen se wa gba na mo won. Inu ile wa lock ko si yan kokan nile won sa se nkigbe. Gba to wa ya ilekun yen wa fresh won wa jade sita ina yen wa pa bi
2: mommy yen sad gas yen lala koko won fe jeun gba ton sise alagba fo won de
3: beni sir
2: ina yen ojo lala koko
3: beni sir
2: ojo lele ekeje
3: beni sir
2: eleketa yen momo yo mo won pa gbon gas yen gas yen ti circulate gbogbo nu ile nigba ta won gbinjo ati sa eleyi na to meko dani fa wa na o ni hogun jaba na bo bi te tin gbo mi o kere o tobi ni ni rogun fire ni rogun igba mi ara dogbo momo yi ni ko won o sa lele keta gas yen ategun e ti wa ni gbogbo nu ile won sana baye atawon ati nu ile inu yara yi okan yan na leru wa ibe na ni gbogbo e wa yara kan na n dagbe gbogbo e de muna le kan soso ki won to ri lekun jawole lati do la momo yi mo fe je ko lo sori YouTube lati lo wo baba o yorks the last video to wa nbe wa ti ri video yen wa ri ba se interview fun mummy yen ero mo de fe ma sokun ni hospital yen ki lohun to wa gbe o wa sori ategun tori akoko wa
3: kan to gbe mi wa sori ategun ni pe mo fe ye kan ran iya mi lowo mo ye kan ran iya mi lowo tori pe ko so kokan lowo wa awon egbon mi de yikere emi nikan na mo wa lodun ko de sise ti mo tin se gbogbo family wa won ti try ko so kokan yen kan ti e pick number wa mo won pe wa mo so mo ani boya kin wa se bi kin le toro kin le toro owo boya mo yan kan le help mi
2: awon eyan ti help lagbaro ko lorun anti yi elo logo ton fe fi toju mummy mo ti se interview fun awon na gbeyanju soro die elo ni ko gbo latenu yi
3: 350 loko 650,000 loja ma ti ri 250
2: inira ti ya yi wa ti poju omo Nigeria edakun edide ran lowo fun won gbogbo eyin t'Olorun ti sanu ninu aye edakun edide kosi eto kerejo kosi eto pojo 350 ni ni ba ya won hospital na ti yari 650 lowo otoju won ti ba won de level kan igba te gbe mummy de igba to so pe kokoko de nigba ti sele na sele yi ba wo lo so pe se kokoko ri gan
3: mi o ti e kokoko da won mu mo wa lo pin yan pe nbo ni ma mi wa won wa ni se ba won mo duro ti mo wa so pe iya mi ko lele won wa so pa won ni igba ti mo wa to wa ya to wa so pe bo se sele lele bi mo se fence ni yen
2: kabisi Olorun do o le lo sori YouTube yen lati lo video yen ni bayi for the first 5 days ton gbe mo mo yen do hospital ko soro atahun atoju gbogbo e ni namu atoju atahun ati everywhere ni namu un wa rowo ton le gbe won lo so hospital fun bi ose meji ile ni won wa igba temi fe bo lokan ninu family so pe ki won gbe won lo si ile iwosan sugbon mo se n ba yin soro ite ba lo interview ta se fun momo yen bi le play re to re le gbo rara so won sa ti n gbadun die die won ti wa oke won ti le yi orun won ti le soro die die won ti le je nkan die die sugbon le wo san na ya ri pe to o la won na fi na gbogbo toju 650 ni toju je 250 pere no se fun won o de ti ye kun discharge won lati ojo
3: o ti ye kun discharge won lati jo Tuesday.
2: Titi disin won fun won itoju mo won o discharge won won de wa nipo be e da ko mo Nigeria je ka sanu itile gbogbo bi teyin na ba kan lekun ori si e mo rore account yen ni 64064500066 money point avuto lore gbogbo yi t'Olorun ba ni e julo tele fi ran won lowo kosi eto poju kosi eto kereju e dakun omo Nigeria mo ti bo lohun damaje mo pe gbogbo ba tin ba ti wori eto yi mi ni ma sasheti gbogbo awon to ba tin wa olohun mo dun won ninu gbogbo awon to lohun wa nlo na lati fi dun awon eyan ninu teto yi o fi parun latojo yi orisirisi case awon eyan lo ti wa sori ategun yi lori eto yi to je pe ede n gba won lagbatan e dakun ja ru ta awon mo kekeke awon nikan ni reti ti momo yi ni momo yin o le soro ko le gba pa ko le gbese ni po to wa won ni lo itoju yen e ja koko ti e koko wo ironu depression na gbogbo nkan ton ni pata lo ti ba sele na yen lo e da ko mo Nigeria ko si to poju teyan 350 ba fun won ni 1000 wa je pe iye ton ni lo ti pe niyan ta ba de re ni to le fun won ni 2 en do le fun won 5 en to le fun 110 en to le fun 100 gbogbo bọlọn ba se kewo na si e dakun awa na mo ba se ko isiri ki se asiko to rorun la wa nbe yi ko se ni to ma ntoju owo jamba soto npe ojo ta dohun aye ba de owo tin na ri o ojo ti wahala aye ba de owo tin na ri o ojo tin ba wo gbese owo tin na ri o owo to wa pa mo lori ere o ni na lori ere gbogbo bi te lewe si te tagbo si won ni pe fun pe aburu gbogbo awon isele wonyi na lo n ko wa pe ka to mo ku fadua ta ni e lo gas inu gbogbo wa eyan ba ri eyan kan to accident nsin ta ni ewo moto ta ni ego kada ta ni ewo plane gbogbo awon kan ta nlo won na lo ni ewo ti e sugbon eyi ke yi bo se le o ke wo yen wa kere to ko tobi to olohun ni fi se pin yin e dakun omo nigeria e dakun e jaran momo yi lowo e jaru to mo kikere to du ti won yen omo yen ti mo fe je ke lo sori youtube yen baba oyo sori youtube yen en la anfani ati ri interview ta se fun momo yen mi fe mo bi eyan se daju to laye eru olorun o de pa yan pe se eyan na lori bayi omo yi won na bi awon eyan fura ko to ri pe mani ko be won account yen ni 64 064 500 66 money point awucho lori dakun folorun be ana mo bi lu se firi sugbon eto to ngbo yi ki se entertainment program agbe kale tori kale mo fi re awon eyan lekun ni eyin o wa ni sukun ikoko e ni sukun baba ko ni ku eyin nikan awon alaanu to je gberun eniyan lo olorun ana sin account yen ni 64 064 500 66 money point lo ma gbe wa awujo olore ni ewo to ba fe ja daruko re o le ko sibe pe please don't mention my name ani daruko yin ide ta fi daruko awon eyan ta fi nki won ni ko le je korea a fi moriri yin ni lori akitiyan yin lori eto yi papa ajula to fi se lana gbangbala sata gbogbo iran lo to olohun ba ran si e to le fi ran ti le yi lowo e ni rogun ina o e lere ja ba ina o owo te pamo lori ere e ni na lori ere o e dakun ko si to poju owo 1000 ti o je kan kan loju e ti kan le fera kadira data yin o le derin pe ke lomi 2000 yin 5000 gbogbo olohun ba se ke to ninu 350,000 naira ton wa e dakun omo nigeria idakun etete ran lowo yen ibanuju oni wole tin na e ni drogun atagbe ataso atafa iku ojije oni je tin bibile so pe eni to bara okun eniyan pada ologbon ni edakun e je ka fun iya yi ni ite lati wa laye lekan si account yen ni 64 064 500 66 money point awujo olori iwo na bebe ko sadu afawon yan fura e
3: ejo mo fe ke bu iya mi mi fe ye ko ku bi te ba ti mo yen o yan ni gbe o eni rogun ina ina ni jo yin ko ni jo ko yin ko ni jo mo yan eni rogun asare pe o

kin tun ma kin yin ku dede wo yi ni gbogbo bi te ba ti lanfani lati ma tete si kan ni alalo barika yi adaba 88.9 fm akore ilu ilara mo kin la ta kan mole si ta tin gbon safefe e tu ka bo sori eto wa eto ede yoruba larin ta ti ma nka oniruru iwe itan yoruba awon iwe to dun to ko ni logbon to si larinrin daada inu iwe aditu olodumare lati owo alagbadi ofagunwa asiwa ninu iwe ohun ori keje na lasiwa se gbagbe wipe mo gaji ile enu dunju yo on gangan lo nso itan kan lo fun wa itan kabiyesi oba okonko nibi ta ti danu duro ni jejo ibe gan lati ti ma tesiwaju fun tojo toni loruko eni keji mi ta jo ma mu eto toni wa se ti gbo yin adegboyega alani on gan ni emi adewale abdurrahman oni mo fin kiyin ku ikale esi tun kaabo suri etu

0: bayi lo shashe lo joyi ti awon obirin meji ti won sise ni afin bere sini soro si ara won okan daun oni
1: ore mi awon okunrin mo kuku go o won ma go
0: ikeji daun oni
2: ki lori to fi wi be
0: oni to na to daun oni
1: ti eleyi to npera re lo ba koto ani fun odidi osu mefa ni o fun odidi osu mefa nlo fi nso kun ere to npe ni yawo
0: enikeji na tun bo oro lo oni
2: bo mi se eje ni pe ko ti mo pe ere ni iya le o fi aso we to npe ni esan bo
1: mi mo tabi nla o ko mo pe iya le re yi ti gbe nkan fun je ni se ana ni ojo ose ifa lana yi bi o ba gbo bo tin bo bi edun nu gbo yo ya o lenu
2: edi ni iya le re ti din pa bi o se mi ni ma wi pe mo fe ri oju iyawo ohun emi a wi ba nte mi o
0: bayi ni awon sa bere oro iso ti won so gbogbo re le oba lowo eyi ti won wa fi pari re ni igba ti okan ninu won bere ti o ni
2: o da nibo ni esan bo ti le wa nje koku sinu aputi ti won de mo
1: kiku tabi kini ko mo ku rara o eni ti o ti loko mi alabapade loruko oko ohun se o mo ile ipetesi nla kan to wa ni ikangun ilu eleyi to gbe ile ti eluku ti ma njade oni ton ni
2: leti ile iya laro kan bayi
1: ibe ni esan bo ngbe won ti le wi pe o ti sanra si o to yokoto se lara re ndan gba
0: oba ko mu oro na jao jao ora je ki awon obirin mejeji won yi lo tan o pe iyale re agba o ran ni ise kan ti o ni lati mu ki o jade ni afin ki o si to wakati meta bamubamu ki o to pada ji jade ti o jade okunrin gende meji ni o ba pe ninu awon iranse ti awon wa laafin o ran okan ninu won lo si oko lo be pasan atorewa o ni ki awon meta yoku gbe oku esan bo jade ni iboji ki won bere sini ma tu gbogbo aso igba ti won tu aso tan looto ire ni won ba o ba rora pase ki won gbere yi sinu yara ohun ojoko o reti omo wu iyale re igba ti o de ti o jise tan oni
2: kabiyesi igeye na ti le ni awon fe wa re yin lojo merin loni iyen ojo ifa mo ni ki won ma wa tori lati ojo ti ofo esan bo ti seyin inu yin godun lojo ifa mo
0: oba ni ki won mu lo ire esan bo wa ni yara oba nigba ti won mu lo tan yiyi ti o yi si koro kan ni waju oba dangba ni oba n gbo erin ti o rin oba yiwo ile ti o ni ki o na wo.

0: dami.
1: Kojuri eni gba titi o fi tinu ikoko jade ti o sa lo ti o si jade patapata kuro ni gbagede afin oba yi dana si obirin na loju sugbon nigba ti o sa jade tan se ni oba papa mi fugbe o wa ko esan bo wayi o oba ti gbo pe o nba okunrin miran gbe nkan ti oba ko se ni pe o ran awon iranse meji ni afin ki won lo wadi bi o ba je pe oto ni esan gbe ibi ti won wi bi o ba je be ki won wa wi fun ki won ran eni ti yo lo gbe ori okunrin na wa fun awon iranse lo sugbon awon mejeji ti oba ran ko le lo inu meji se esan bo nitori o ti wu wa rere si won seyin o ti ke won o ti ge won o ti ye won si nkan ti o tunle tun ni lati ma bi oba ninu ti ko so jade fun enikeni ni pe omo owu ti o je iyale ti o le esan bo lo yi ko ni ewa olokan rara oba jogun re ni afin ni oba ba eni ti o ko gun ori oye lo fe wale obirin na ko ni jogbo obirin lara rara kia kia bi okunrin lori o si ga o wa ni ara die gbagidi bayi lori ti mu re ri kondu kondu ereke ri kangiri kangiri eyin e ri kanogu kanogu oju yo sode ori kando kando eti gboro ori gboga gboga orungun ori gboro gboro ori wa kere ori sugudu iwaju ri feregeje ipako ri kondu ese tobi ese ri bakiti eni ti o je pe ko le soro jeje bi obirin asoro hamu lasan bi o ba njeun a jeun bi eni pe a jan jeun bi o ba hanrun a hanrun bi eni pe ojo nku bi o ba sin rerin ohun re a gba gbogbo afin nitori ariwo iru eni bayi lo wa le iyawo ti o dara lewa ti o tu dara ni wa lo igba ti won di ohun ti won ri esan bo won sofofo fun ohun ti o ba fe se alabapade jade ni akoko yi bi o si tile je pe esan bo be won ki won duro die ki on ba le ri pe alabapade sa lo won ko le duro nitori ki oba ma ba fura bi won ti jade ni ona jade ti on wa alabapade lo ori laarin oja nibi ti o ti na oja lowo o ba fa lowo ki o tele ohun bi won ti bo si koro die oni
2: pade pade eh o ti ti wa da bayi pade mi mura bayi were were ti ko ma ba pade re o se ni ko ma sa lo o ba run sebo wa mu o
3: o ti gbo ni
2: o ti gbo o enikan ti so fun
3: ah eh iwo wa nko bayi
2: temi o soro pade obirin a ma mo nkan tokore le se mo mo pe ko le pa mi yo fi iya je mi ni sugbon to ba le fi oju kan iwo iku oro lo ma je ko ku o mura bayi pade ko ma sa lo o
3: nibo ni ki wa ma sa lo bayi
2: san jade lo si ibi kibi ni o
1: were won de ile esan mura o di eru jejere kan fun alabapade o fi owo currency bi 50 pon sinu apo re o si jade bi won ti wa yo si ta gan ni won we waju ti ogunlogo eniyan bo ti awon ti ada ibon kuma won bo wa bo ile ti awon mejeji wa oba ti pase ki won wo ibe kan le patapata ki won de esan bo wa fun ohun sugbon ki won so ese alabapade mese ese ohun la kan ki enikan ma gun esin na ki won fi ori re wo ile kaakiri ilu titi o ma fi ku jowo lo be ni ki won wa gbe fun ohun

0: ami ase olorun ba mi maso aso okun aye oju ni male ara oju ba male kedere tori n to fe ri to si ri bi ta nre dada ni ko n ta n fe ko tu alo ka si wa laye ta fe wa ile se alausa ventures tun ti de o lati lu kano bi won se nse se toju oju to si je pe won o fi nini la oni won tun gbe wa ledu awon maso gbogbo aso okun aye asoju kan pataki n be legbe mi e ba n ki gbogbo aye to n gbo wa sa
1: mo ki gbogbo eti to n gbo mi eti te n fi n gbo mi ko ni din te ma na o le lori oruko emi ti mo ba n soro ni dr maruf lati le se alausa ventures
0: but ye pe oro ti ko le gbe wa oro oju ni kini pataki oju lara gan
1: oju je nkan pataki to je pe ta ba n le owo ta n le ola oju na lafiri na debe tori na a o gudo fe owo bi ntin ka fi mu oro oju
0: alausa alausa gbogbo kanu gbogbo noti ni won ti ma ntin je alausa npa atoju oju laipe yi e de ipele osun lati toju opolopo awon eyan nipa oju
1: be ni sir
0: e si se toju won kaluku won won si wa lalaafia
1: pelu ogun lodolo
0: ki la won te fe se toju gan
1: itoju oju ofe ni ayewo oju ofe ni
0: bo wa lele yi se rorun ijoba lo gbele yi kale ni abi aladani ile ise alausa na ni
1: ile ise aladani na ni labi dr dauda kwande lati ilu kanu
0: bo lo si je pe lori oju o le yi ni e mu nbada lati ma fi siran lowo fa awon eyan
1: a lona meji nkan ta mo na la nsise to
0: ojo wo ni ayewo itoju ti o wa
2: eto yi ti nbere ni ojo monday on the 20 ogunjo osu keje ta wa yi ati ojo tuesday on the 21 ojo kokan le ni ogun osu keje ta wa yi bakan na ojo meji pere 2 days ni anfani yi yo fi waye
0: ni eto itoju oju ayewo oju yo fi waye ibo ni o ti waye
2: ni oke mopo hall iyen hall to koju si palace ni oke mopo ni ilu owo ibe ni anfani yi yo ti waye fo ojo meji gbako ilu owo gangan ni anfani yi yo ti waye
1: 070 60 47 80 37
0: e ba n tun pe
1: 070 60 47 80 37
0: baba so n pa oju ki la won nkan ti ma yo oju lenu
1: orisirisi nkan lo ma yo oju lenu elomi lati bi aikesi ara latara onje latara eruku latara adoti awon to ye ka moju to ta moju to o ma n gba oju lowo elomi
0: ojo pa ma wa mi
1: elomi ase de nti ori na
0: mo mi o ma wa pin emi o ma wo balabala emi o ma yo bi efin emi o ma dabi eni pe nkan ta di
1: orisirisi
0: emi o ma wo bi eni pe ko ri nkan baba to je nkan gba mi ato ni o sumo baba se sumo aloje se gbogbo eleyi le se tan lati se fa weyan
1: pelu ogun lodolo
0: egbe le fe fi se ni abijo abeya abesin
1: gbogbo eyan patapata la pe tolorun ba ti da ojumo
0: le fe kan na wa
1: lokunrin lobirin lomode
0: la pe le si pe gbogbo eleyi
1: be ni egberun meta ni won fi gba form
0: owo form ni won san
1: be ni 3000 naira pere
0: leyin egberun meta un elo ni won se ayewo
1: ko si nkan kan mimo
0: elo ni won se itoju
1: ayewo ofe itoju ofe ni
0: ba ato melo le to yo ma bere lojojumo
1: lati ago meji aro
0: ago meji aro
1: titi di ago mefa role lojojumo
0: mama si ti de tan gba form o ni sewo kankan
1: rara pa
0: e si ni se ijoba lorun yin
1: ile ise aladani
0: e ja se ibo le ni itoju yo ti waye
2: eto yi ti nbere ni ojo monday on the 20 ogunjo osu keje ta wa yi ati ojo tuesday on the 21 ojo kokan le ni ogun osu keje ta wa yi bakan na ojo meji pere 2 days ni anfani yi yo fi waye ni oke mopo hall iyen hall to koju si palace ni oke mopo ni ilu owo ibe ni anfani yi yo ti waye fo ojo meji gbako ilu owo gangan ni anfani yi yo ti waye
1: 070 60 47 80 37
0: e ba n tun pe
1: 070 60 47 80 37
0: adupe lọlọrun ero ibanisoro tawo eyan le fi bere tori pe oro oju ki se n ta le ma fowo jebe temu afi ki eleduwa ko ma so gbogbo wa na so okun aye ka si moju to ero ibanisoro wo lo le ja sodo yin
1: ero ibanisoro tan le pe wa 070 60 47 80 37
0: e ba n tun pe
1: 070 60 47 80 37
0: ile ise wo lo se agbekale anfani yi na
1: ile ise alausa ventures to kale si ilu kanu
0: labẹ dokita
1: dauda kwande
0: ojo ni ti sa oko ti gan ti je
1: oruko temi ni dr maruf lati ile ise alausa ventures
0: agba pe ile ise alausa ventures pe kanu ni won wa eyi so yoruba bo lo se je
1: bene sir yoruba le mi ti mo je asoju fun ile ise alausa ventures ni gbogbo ile yoruba ni mo ti je asoju fun
0: bawo yan ba pe ero bani soro eyi le gbe
1: bene sir mi
0: ma lati ki a mo bi won o se rin
1: bene
0: atokunrin atobirin atagba atomode ati gbogbo eni to ba jese pe oju yo lenu kawon na o wa lati wa sayewo lati wa gba to lo fe
1: bene sir
0: sugbe egberun meta pere na gba form
1: bene sir
0: e je yan da yin o la wa na ti gbon o e je agbera lati janfani oju wa ni relede a o ani wa lo okun aye e ku kan
3: oko ko da ma so mi
4: se gbadun adaba
5: mo n gbadun adaba
6: mo n gbadun adaba
7: o n gbadun adaba

0: Taraba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Ekale oyin ni akojopo iroyin asale oni bi o se ma de sete igbo yin lati le se radio Adaba 88.9 FM akure. Ilaramo ke lati royin lati na de yemi lawal saju kokonu royin na. Shetima awon tawon olori iworun Africa mi se pade ni Sierra Leone lodi aro agbegbe ohun oyin kan so la bade jo okun saya lo ti di are fegbe awon agbejoro orile de Nigeria Argentina to le de Spain yo fi wolowo fun atikagba idije ife ya agbaye todun 2026 loni Renari lekunre biri ti epin mi oba Ayodele Idris lo ti pe fun isokan ati bagbepa alaafia ni lo na oba on soro yi ni bi aye ejesu todun 2026 ati eto ifilole edegbeta million naira fun kiko ibudo igbafe silu na oba Idris lo tun po aro wa fun ijoba ipinle Ondo lati mu gbega ba oro ina ilu ohun kan satunse awon ona tin benbe besi ni kan mo ma dagba soke ba awon ibi abewo eti belepin mi ni pataki awon oke re ati awon iwo tin be ninu oke asiwaju ti epin mi oloye bele aromolase lo salaye aye na gege bi aye to yayi fa awon mo omo ilu ohun tan se wa paro wa fun sise ona ikare si epin mi ati lati mu gbega ba oro oro aje ni pe nilu ohun alaga fun eto alaga fun igbimo tin seto yin maruka maru lo salaye pe ibudo igbafe na ni o je akoko iru re nilu ohun to si pe ijoba ati awon aladani lati satileyin fun ise na ijo bile are ati orin pelu eto ikowojo fun ibodo igbafe eledegbeta million naira na lo waye ibi aye ohun igbakeji are Shetima Kashim Shetima lo ti kuro nilu Abuja lo se bi ipade ikokande ni adorin ti ajun olori ti ati alase ajo iworun Africa eti yo waye nilu Freetown ni orilede Sierra Leone Shetima ni o soju are Bola Tinubu ni bi ipade ohun ti mo se pelu awon asaju oloselu ati awon onisowo daki dado iworun Africa ti leyin odi iworun Africa ipade na ni yo waye ni igbodo ipade Julius Maada Bio eti be nilu Freetown ni ojo kokandilogun osu kejo odun yen loni ipade na ni o moju to oro awon oro patipataki ti won si yanju awon isoro kan be si ni ipafe awon olori na lati ri pe alaafia ijoba ti wan ti wa idagbasoke oro aje ati ibagsepo nbe ni ekun iworun Africa olede Nigeria ati Ghana ina ti gba lati pakun ibasepo won tako gbogbo ilana ikorira atawon ma Africa aini ifokantan ati rogbonia tako awon ma Africa yoko eyin be ninu oro ti agbenuso fun le ise oro okere kimi ebi ebefa ti o gbe jade loni fawon oniroyin oro na eyi ti won gbe jade leyin ipade laarin awon minister to je ti igbakeji minister ati orilede Nigeria ati asoju iyen Sola enikan laye pelu minister foro okere orilede Ghana Samuel Ablakwa ni won ti soro na awon orilede mejeje gba lati gbese lori oro rogbonia tako awon mo orilede Africa yoku eyi ti o tako oro ibasepo ni Africa ati ilosiwaju fun ile Africa na ipade awon minister na ni o je fiti fegbekegbe pelu ipade aarin odun ti ajo ECOWAS eyi ti o ma waye laarin ojo kejila soju osu keje odun ti ojo kokandilogun osu keje odun ni Freetown ni Sierra Leone ijoba apapo lo tin gbese lojuna ati mu ki ise ogbo orilede Nigeria oba igbamu nipa fifo si adehun ibasepo pelu ile ise kan ni orilede Morocco ibasepo na ni won o ti lo imo agbogbo nse artificial intelligence ati awon ilana mi lero ati ba le pakun abo onje ati lati mu ki losiwaju ba ise ogbin jake jado orilede yi igbese na ni o kokko waye lawon ipinle meedogun an reti pe yo pese pe ki ijoba apapo o le nima nipa ti otelemuye lori awon ogbin ile lilo ipese nkan ogbin ati oro abo ounje ni orilede yi igbese na yo tun je ki awon tin seto ki won le tete da si oro awon ounje ati lati mu gbega bayi to ise ogbin adehun igboraye ni won fo si ni Morocco ti o je pe igbakeji olori osise fun are senator Ibrahim Hassan Adija ilo fo si we loruko ijoba apapo pelu ile ise orilede Morocco e ti o wa lohun lori oro ohun ile ise ti mojuto anu omoniyan ati adiku ose lorilede yi lo ti ni ko si oto ninu oro kan pe oro iforuko sile fun ati pese egberun lona edeta dota naira fawon won to je alaini lorilede yi lo ti bere ninu oro ti won gbe jade lori ero x won ni ojo isimi ile ise na salaye awon oro ati awon ojopo ti won gbe kale lori ipolongo na gege bi ayederu padapo won aro awon orilede Nigeria lati ma karu lati ma se karu oro be si kon si ma se agbeyewo iroyin e ti won ba gbe jade lori awon ojopo ero to je ti ijoba ile ise na wa fi koyin pe ikede to je ayederu na ni won se ni ede Hausa ati ede Gesi ti won si pase pe ki awon e ti o fe gba owo na ki won lo si ojopo ero ayara bi asa close.com fun iwe ohun agbejoro agba orilede Nigeria ni oyin kan sola badejo kusaya ina ti yan gege bi are 23 ti egbe agbejoro orilede Nigeria badejo kusaya ilo ni ibo toto 2000 ati oko le ni 3 ibo ti o je bi ida 47 o le die ninu awon ibo yi ti won di ninu eto idibo egbe awon agbejoro ti waye lojo Saturday o fi agba hen eni ti o somo yen Latif Akagbe eyi ti o ni 7000 ati ojile ni 1,000 ibo ti Olumiwa Akinboro ti o si ni ibo bi 5,000 ati 4,000 ibo lara awon ti won tun yan na ni gege bi alase egbe agbejoro orilede Nigeria ni Ogenero Okoro to je igbakeji are akoko o ni ibo 111 o le 24 ti afambo keke ti won yan gege bi akowe agba egbe na si ni 8,000 ati 420 odinbeji ibo agogo Gladys to je igbakeji alaga igbakeji akowe agba egbe na lo ni 14 ati oko le 380 ibo ti Shinelo Aldre Ofuebuna ti won yan gege bi akowe to amuludun fun egbe na si ni 14 ati oko le

0: awolu solu dero pese
1: iroyin lati le okere orilede rand so pe orilede america lo ti sakolu si ile ise ina manamana kan e ti won se lowo to si je pe orilede kuwait ni ile ise ina manamana kan ati ile ise e tin yo iyo lara omi ti won mu ni won tun se akolu si ni ojo kejilera lera ile ise asoju orilede america e tin be ni jordan ni lo ti gba awon orilede na ni ajo lati ma lo se lo si idiko ofurufu ati ti omi etin be nilo agba nitori nkan ti o pe ni oro ewu tin be nibe ikilo na waye leyin ti awon gagudagun meji orilede america kan ti won pa won ti okan si sonu be si ni opolopo ni o farapa ni orilede jordan lasiko ti orilede ra se akolu si nkan ologun won be

0: eto e baba oke ogun agbalagba ode onisegun obele
1: aye toto
0: number 4 dudu yemi lane opposite to imekun grammar school lakure nbi ni won wa baba oke ogun to je pe o ni ko so loku laye la ko itin samule we ategbo fun itusile ati mu lara da omo niyan omoruko tewe je omoruko ti egbo nje to ba pe we ategbo laaro ajebi mara wa ko to dosan
1: ki

0: osai sa tele du mare da ti o lona abayo aya fi to ba lo beni ti o mona loku o ne ori awon muslimi wa le to ba mona la tele baba oke ogun agbalagba ode onisegun bile ise ode lo si lati keke to fi dagba ko to di pe o samule ewe ategbo to mo nipa e inu bele si se mo yi pe awon ode ti degbodeju opolopo gba inu gbo ni won gbe gbogbo iriri won ninu gbo ati ju nigba na ti won mo nipa bi ewe ategbo se nsise lo mu won mo le ewe ategbo fun itusile omo niyan Ishola kereme o leke nka loko mi o motu ti dori eto lale tini e je ki ndoke lon na mo n pada abo e ku kale
1: Babo ki ogun ogbologun agba ode abago ti emi to wa dago jimi onisegun ibile to n lo iwe ategbo fi so ma dari hunun loore fi tu won kale kuro ninu ogun aye gbogbo bi kedo ma mu abugbo rere ka ba ni belon lori awon oju olohun ni aye pon omi buruku si ninu kokun elena ma ko ni loju babo ki ogun agboje onisegun ibile yi ni okan si pelu alaafia pipe latare iwe ategbo babo ki ogun leni na agode ni baba to degbo titi sawo bolu gbose ode ijusa pade olubike ijosi lo fi nsin gbere ori re fun teru tomo won na gbera nle Kagulutuku, aboki ogun, agbode onisegun ibile ni omo ntolo. Anfani wa feyin te ba fe foju ni ju pelu won nilu Akure.
2: Telephone 08024913669.
1: Aboki ogun, agbalagbode onisegun ibile to gbona jajaja.
3: Mo ki gbogbo eti to ngbo mi. Gbogbo owo to ba fe ri mi. Gbogbo ona to ba gbawo ilu Akure. Ma bo wa si number 4. Dudu Yami Lane, opposite your Yemekun Grammar School, ni ilu Akura, ero banisoro mi re, 08024913669, 08024913669, alafi arawo ni difi

Eje ki se be ki mo si pe le oro si le ti la le tene ka to dogbara wa ni moran kan abo mi. Ile aye ta wa e ki se sere sere o awa gbianju la kaka nbe ni o. Ile aye ta wa en mo ti re en tin gun ka ti si nbinu en tin fese rin. Eni to de to yo bambansi to nbinu eni tebi npa. Awon to laso to po won si nbinu awon tin wo ekisa. Awon ma je adara wa lebi o eledumare lo si le aye be nitori pe nlafi mo wi pe le aye ta wa yi adura wa lo. Sugba kilo de ti eni ti nwa kisa na o le pa ko won wo so bi alaso. Kilo de ti iwo to nfese rin na o le pa ki wo na da bi eni ti nlo ka si da. Iwo te bi npa to tun wa ya o le to tun le gbianju ki wo na o le lo nje lati je lati nito ati aniseku. Gbogbo awon eyan to da fun won won ite ba bi won le re bi won se rin kaluku won gbianju won la kaka ni o. Iwo to wa ti ni o wa lo sun mandere.

0: afa mi a ma so mi oni ta ba se ya lawo a se ya ya se money ile aye ta wa yi awa gbiyanju ni ogbodo gbiyanju ogbodo sun tetere o ko wa sin ti si o tin de ola mu ti pa ewe ategbo oka tori ewe ategbo to ngun eledumare lo se da e ko se se to ni amo lewe lwegbo eni to ba so pa esin ta won ota ko ewe isin de we dun je fo ewe ni nje ah egbo da awe lo lodo wa isin je su ati paki egbo na ni mejeji Magani kan gbe onmugun mo awe gara re ko mo ba wa loju kan na bi omi edegun si okunrin gidi ba ji la aro to ba na ba ye ki gbogbo ara re ona ki kara bi o gbera sonu aso sugba to ba ti pa nji gbogbo ara nwale o ti mo ko mo pe mewa ti nsi o belo mi ba rin larin pe be ba yo mo megule gule ni ko da Number 4 dudu yemile opposite Oyemekun Grammar School Lakure ni Baba Oke Ogun Agbalagba Ode Onisegun Obile wa Lokolaya mi ti segbeyawo ojo ti pe aye tin pobirin lagan e isagan o idaduro lo ni mo wa fe so fun yin Baba Oke Ogun Olomo lodo ti o fun yan Eledumare ni so mo o sugbon ke lo to fa idaduro ni Baba Oke Ogun o lo ewe ategbo lati si amukuro re lole ayo ba sonu en won na o ba dolomo laye ikorira laye fi selomi la bo ba soro nu awujo won ni gba ti e bo pate ko ni ta bo mo birin mi se re wa to ko si ni roko be elomi e ba pe loni gba ti ba to su kan meji te ba ti salamole fun tan won si ja jule ikorira ini telomi dodo won ba du a opolopo se ngba ti e na o gba
1: aye yi ogun ni fe so jaye
0: Hello me ara titan gbogbo gba sa ni lai fa tarara kilo de
1: alagore mi ofisi kun ara re aye yi ogun ni o fe so jaye
0: Hello me ba ji la aro to dide lori ibusun to lori yo ma rin tage tage ni ko da o
1: aye yi ogun ni fe so
0: ama nwe yen kan waju ko ma dabi eyan meji la ani o da
1: Ogun ni
0: fe so jaye. Ke yo sun lale ko to di laaro ko ti se yo le mefa e meji apoju e yo sise koda igba okun lare eyan ni koda. Number te le pe baba oke ogun agbalagba ode onisegun bile sire o e je kin yonda number awon fun yin 080 080-241-3669 number one no tele pe won si gbogbo ti ba nse o lo fi lo eledumare oro to o le ba yan so lo ba eledumare so lodo baba oke ogun agbalagba ode onisegun bile lati igba ti baba oke ogun ti wa nilo akure nbi leku ti nke bi eku eye nke be eye omo eniyan fun bi omo eniyan baba oke ogun gbogbo nte etu eledumare bi se nba yin tu eyi te de ti nba yin de eledumare o ni ko fun yin o baba ndupe lowo baba oke ogun gbogbo gba baba ni edupe lowo eledumare wipe eledumare lo nse o iwo na dawo loni o ri perere loluwa gbogbo nu soro to wa elomi ani o nti kirikiri e won ni kirima eyi ti baba oke ogun ma gbo tinu won ma duranu ke eyan o so wipe o nti gbe nkan kirikiri ogun ri ose lagbara lawo rabi e je ndoke lohun mo npada abo e ku kale

0: wipe koko won to ku loju aye e lohun ati borale kan ti jo nla jo sepo koda n to po ko ohun borale kan lo fohun obe goma lo awa ju obe gbo sobe o ti se n ti o fe se se le kan pada mo se ri e mi le kan ra pada mo awon ebi ibi ti won ti da soro ere pe awe ngba na pe iku eleyi ke eyan kan pariwo pe nu rohun ko si dele won sa ko ma lo wakati meji ko si ti ku won ni gbogbo ogun ole kan gbogbo ogun laide to wa lowo ole kan kile kan da pada fun yawo e wa gbo si won so wi pe kile kan o lo ji egbon re laide mo ni lo bi je pe ko se ninu eni o ko si se eyan mo ta ba ro pa ma ya re lenikan ko le si anjamba ti eta o ma won eyan o ma Nigeria egbon to sa dede lo mu wa nigba to mo pe ya nje o ba ya we egbon lati sepo o si gbemi egbon tori ogun pa le ma yi pe ajabo fe ledumo re njo kan o sele ta le ni re o ma Nigeria number te fi da seto lale tele 070-3958-2607-070-3958-2607 070-3958-2607 number 4 dudu yemele opposite to emekun grammar school lakure mbi ni baba oke ogun agbalagba ode onisegun bele wa number awon re le kasi 0024-91-3669 ko sin tin se o tin do la mu dodo won adu ati e na o gba gbadu opolopo eyan tin gba isola kan mi o le kin ka lo ko mi a pade to ba dojo mejo eyin oni ku emi na oni ku ajo fa iku de gbera ni ka ra layo ka pade ni re ka ma do lodi leyin ara wa o de ojo mejo
1: Babo ki ogun gbolo gba da ode abago ti emi to wa da go jimi onisegun ibile to n lo iwe ategbo fi so ma dari hunun loore fi tu won kale kuro ninu ogun aye gbogbo ikedo ma mu abugbo rere ka ba ni belon lori an woju olohun ni aye pon omi buruku si ninu koko elena ma ko ni loju babo ki ogun agboje onisegun ibile yi ni okan si pelu alaafia pipe latare iwe ategbo babo ki ogun leni na agode ni baba to degbo titi sawo bolu gbose ode ijusa pade olubike ijo si lo fi sin gbere orire fun teru tomo won na gbera nle Kagulutuku Aboki Ogun Agbode Onisegun Ibile ni omo Tolo Anfani wa feyin te ba fe foju ni ju pelu won ni ilu Akure
2: Telephone 08024913669
1: Aboki Ogun Agbalagba Ode Onisegun Ibile to gbona jajaja
3: Mo ki gbogbo eti to gbo mi gbogbo owo to ba fe ri mi gbogbo ona to ba gbawo ilu Akure ma bo wa si number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School ni ilu Akura ero bani soro mi re 08024913669 08024913669 alaafia lawo ni difiafia

0: Way of Heaven Outreach Ministry. Ijo Orioke Aserorun, Idimango Adebowale Junction. Lo ma npe wa o, sebi. Olorun baba iye re 2026. Awa explosion. Eti abi akure ni Oba Ayeraye. Eh o, ojo koko leni ogun osu keje ruta wanu re ye ni gbogbo eto yo gbira so. Ni agogo meje aro si ago kan so gbere. Nigba to Olorun ba nda bi ase bebe jade tide ninu aye onipo jipo. Ni Orioke Olorun ma je mu anu la. O falaye ki a to de Okeku Abayo Bridge. Olorun ma je mu anu la yo saanu fun o. Bo ba ile wa. Ohun eto sile iwosan aseyori idande ati idahun si adura. Wa ba Jesu ni se iyanu pade nibe Oba Ayeraye Oba ti ki yipada Oba ti sise iyanu baba wa Jesu Jimade Oluwa ba ni sola re baba iye re l'Olorun yo ma lo pelu opolopo awon iranse Olorun Allah to ti wa fun lede pelu agbara mememo bi woro ba ile wa iwo ro yo da layo do lori re iwo gogon le ri kan fun alaye e pe 08030800364 Jesu l'Oluwa
1: alagba eto ki oro olorun tin jade lotu lotu hour of truth waka truth ti to ti beregede tin gbina ti lala tin wo dira ko tun sa eto baba eto the hour of truth waka truth ti to ti jo first baptist church okedogbon wo ojojo sunday ma ba le bage sori agbagbe adaba 88.9 fm agu mejo abo irole si agu mesan

0: Mon gbadun adaba.
1: Bakere wa de balẹ kasagua lori itoju ilera ati aile se dede olomokunrin ni kan soso chai idunnu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ludada baba boda o le tate kan le du be lo simi jekuje debi pe ti wa so idakure te lodo lolufe re baba kere wa ni o foro re lo lori aile se dede tin bo ofira idakole arara ti e kosun lo opa eyin dudun ara titara gbigbona inu kiku inu kekun aya tin lu pipi pi ma le gba se owa tese to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi tin kan lu go si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti baba kere wa pe mi debe
2: bazo olorun ma jaro bo aiso
3: Moki olile moki alejo ani faisan lugba oruko ti emi ni baba ngana ti gbogbo aye ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikude kude to wa le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
4: nile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street nilu akure
3: phone number mi 08164122777
5: kila mo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan mo okunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e sa ara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti tiri pada si boda asukesuke iwaju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso egunjegun o saju osa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo ba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 a ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e sara re o gbera dada agbore o le kan bi agbo abi e sara ti re kere ju ojo ori re lo ada fo re o le gbera dada ma fi degula
3: baba kere wa
4: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street Akure
5: ibenu wa ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo e ti e ba wa si odo wa o ni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi reni ni gbogbo igba e ri keri ka ran ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi bi so fi re si ko po to ba bi dagula o le pe mi sori ero bani soro mi
3: 08164122777
5: boya won se eyo e marun e mefa kile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba le se eyo ti e a ma yun e boya ara ta e ni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro e ni orikerike ara nro e ni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni ipenija ninu iso ara ni iye olomokunrin ni pe ko ji lowuro ki kan omokunrin re ko duro dede to ba ti pe kan omokunrin yo do dede a je pe aiso kan wa to nfa ada kan si mi
3: baba ngana baba kere wa
4: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street akure
5: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba nse wo olomokunrin ninu agbo ara ninu iso ara olomokunrin nikan ni mo npe o
3: phone number mi 08164122777
5: agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi gbe kakiri ti olomokunrin to ma le dangaja to ma le se dada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun dada bo se sun te yewu ka le mo iru ogun to ma ba lara mu ti irin ajo ose kan ti o fi ni di odun kan mo lowo ti o ba wa si odo wa ti a ba bere lowo awon to nile a mo pe nkan bayi lo se o ka to mo ogun ta ma fun o awon ki n se yi a ki n se ohun itoju olomokunrin nikan ni ti e ba ri olomobirin ni odo mi boye o wa nitori oko re kan si mi
4: ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street akure
3: baba ngana baba kere wa phone number mi 08164122777 08164122777
0: hello se gbadun adaba
6: mo gbadun adaba

0: ka le ma iroyin kan to fa elomi gan o le ma je pe ogun loro e need o le je pe ko kan ni time ati simi ni ko kan le je pe majele na ni ara won fi ma wa okay iyen lo be se wa ri ni some of the Africa country ani awon affiliated that is awon olubasepo ti won awon na nse ise abai to je pe a ma consult to je pe lawon igba mi ti a ba ri awon nkan mi ta le ba won so a ba won so to ba je kan send awon nkan mi si wa boya ni yala iwe kan ti won ri lohun ti o si nbi ni abi formation ta ba so pe formation apapo nkan te yan le lo fun aisan kan so gbogbo awon won yen ni o je ki our stand out to je ki ti baba ikiti ko yato so a ni dede fun yan ni ogun la je pe a sayewo fun de a tun lawon ti a tun foro lo kin se imawa nikan a tun lawon ta jo to je pe even outside Nigeria even within Nigeria to je pe a tun jo un ko debate lori issue ti a ba ni lowo
1: to baba mo ki yin e ku atotonu late kan opolopo omo Nigeria na na tin gbo wa bayi a le wa nile aye nbi keyin o mo ni orisidisi awon idojuko eh tawon eyan ba fe pe yin e ba nju number yin for omo Nigeria
0: eh se olotu 081 55 78 70 27 081 55 78 70 27 081 55 78 70

0: to perform his responsibility in the house. So, and forgetting that this is the only responsibility that be endowed on man naturally, that cannot be transferred to any other person. That is, teyekpe ise ti okunrin o le finra eni kaka natural responsibility okunrin ni. Se wa ri okunrin to ba ti wa fail to ti kuna ninu eleyi o ti kuna ni gbogbo, that is okunrin ti o le se ojuse deede pelu iyawo e ninu ile nkan to nje idakole niyan.
1: Ko de salagba ko salagba se
0: yara
1: o da na baba idakole yi ki lo ma nfa
0: e se olotu awon nkan to nfa po fun anfani awon to ngbo wa se ri okunrin to ba ni jedi jedi a ma ni idakole yato si yen olotu se ri okunrin to ba je pe o ni infection kan tabi mi lara to je pe ko moju to dada a je ko ni idakole ta nso be ni sa se wa ri yato si yen stress ma nfa beni sa old age ma nfa over anxiety ma nfa opolopo nkan lo ma nfa idi niyan to je pe teyan ba koko dodo ti wa ayewu la wa ma ko se ta koko carry out analysis lati le ma nkan to fa ohun ni awa fi re result tori ti to iru e ba se taye to ba se kainde nkan to fa ta awon mejeji le yato sira beni sa
1: e se baba kini awon apere teyan mo ri ti dakole ba nbo tabi ti idakole ba ti wa lara yin
0: o po o se wa re ti okunrin to ba ni idakole sa akoko re wo pe o ma ma se network failure be ni sa ti won ba so pe network failure a wo ri te ma te ba wo ri phone o le network ile wa ti call ba fe wole bayi te ba ni ke gbe a kan ja wa le ni iru okunrin to ba wa ni po be o ti ma yi awon eyan wa ba se so bayi idakole lo n ba fira se ri yen lo be sa awon okunrin mi ma wa to je pe no network ni won rara to je pe laaro losan lale to ba wa nu le no network ni ko si gba kankan ti network wan ti won lara afi han idakole ni se ri awon mi wa to je wi pe iseju kan won ti wa won ti lo se ri awon mi okunrin mi won a wa gege bi moto ti carburetor e o da ni to je pe to ba wa lori ere to n lo bayi iseju kan to ba ni ko te break bayi a kuna be ni awon ifarahan idakole le yo yato o po olotu se ri yato se le se ri e ma pe ti eyan ba dia odere to dia awujo ere eyin na mo wi pe nibi kan lu alujo oni odere to fi n gba yagi yagi sugbon e wa ri pe igba to ba ye kokunrin mi ko lu alujo fun yawo e ninu ile ngba yen gangan lo ma ti story bole bi won se ja ogun biafra nkan to sele ni 1943 gbogbo awon itan ti japa ati ejo nkan to fa arekereke gbogbo itan to ma ma so niye to je pe iyawo de ni nife si bo ko wa limit so yi okunrin nikan se ri ba se nso ina e ma rin awon obirin mi ta ma so pe ta ba ti en lalujo fun gan ka te so pe won ti en lalujo fe le ko ni le ju rara te ba wa bere pe kini ani awon oki ni feelings ko ye ko ma ni feelings nkan ka ti wrong ni
1: beni
0: beni
1: beni baba o tumo si pe gbogbo awon orisirisi awon challenges won yi ton ba dodo yin gbogbo e l'Olorun oba ni o se kini
0: kuro e ka to di pe gan pe ati e fi ati e promise awon eyan lori afefe cheri one problem share is half solved cheri ngba ta ti ma awon e kan won e ati sumo solution e wo bi sa ti ago mefa bo ba lu o ti ago mefa ba lo ri pe owo ago adura attention ni
1: yes
0: bo se ye ki omokunrin ma duro niyan sugbon opolopo omokunrin wa dori kodo bi ago mefa bo ni be ni sa
1: baba ikiti le n gbohun won lori afefe eni to mo nipa ilewe ategbo olorun lo won kakakiri origun mererin agbaye ki so lorilede nigeria nikan ati loke okun baba address yin e tun ba mi to pe lekan si ati phone number
0: e se olotu gbogbo eni to ba n gbo wa ni akure ati agbegbe e ma bo ni ade super hotel along oyemekun road after ilesha garage ibe la wa ni akure bi te ti ma ri baba ikiti niyan then gbogbo eni to ba n gbo wa ni ondo ati agbegbe a wa ni house 8 road 7 pele ondo city
2: office wa ni okiti pupa a wa ni Maryland hotel ninu ogba hotel yen te ba ti debe pe baba ikiti le feri e ti ri mi ni ore e ma bo ni mandarin resort ibe la wa ni ore ni dojuko mega school lopopona okiti pupa bakan na number ti e le fi pe wa ni
0: 081 55 78 70 27 081 55 78 70 27 081 55 78 70

0: 0027.
1: Baba, Baba, ngeni is ole wala tinu emi tanpe ni spiritual problem. Kini gbagbo yin gan nipa anything cause spiritual problem.
0: Se olotu ojo ti pe die won gege bi Yoruba se man so won ni ojo aboki ti pe ni sabo ninu isegun ibile yi ati rin die emi oni so fun yin lori eto ba se nso ati bi won yan se nbo wa ipe ko si spiritual problem o wa bo kini kan ti mo ma ni ti mo fe je ko da awon eyan wa loju ba se nbo wa lori eto ni wi pe gbogbo nkan lagbara Olorun kapa there are spiritual oriented disease to je pe won a fi se niyan ko le ma now so but agbara Olorun kapa gbogbo nkan
1: agbara Olorun ka
0: beni
1: o da adupe lopolopo baba ikiti le tin gbon lori afefe late kan nipa ori ofe Olorun mo wa baba kan mo gbe won wa sori eto leni baba infertility bawo ni yun se je
0: that is iroma bi okay se olotu
1: ife emo binu emo kan to ni kokunrin o mo le takutu oto ni ko takutu o mo le di omo
0: beni o atototo ni sharing infertility yen ni inability of couple to have a child after a voluntary affair between them for period of a year or more ti won o de lo any contraceptives to je pe o le da oyun duro to ba ti wa ri be te pe laarin odun ka ejo wa papo oko ati yawo e ri pe e de nso bi o se ye ke se sugba ko so oyun ko so ma infertility niyan se wa ri olotu o pin si meji primary infertility wa secondary infertility wa beni se ri primary yen ni pe won fera odun kan odun meji odun meta ko ti so ma primary niyan secondary ni wi pe won ti lo mo kan abi meji idaduro wa wa fun ojo gboro se ri o tun wa pin ni the secondary yen o tun pin sori ishi meji bakan na e ri iyawo to ti bima meji sibi kan a wa fe okunrin mi a wa je pe won wo ma titi won oro ma e ro okunrin mi to je pe o ti bima meji tele ko to pade obirin kan a wa di po pade obirin mi won so gbogbo awon won yi under infertility ni so to ba ti wa ri be a ma nro toko ti yawo yen kan jo jade kan wa sori sha because when you talk of infertility pe or iroma bi is 50-50 case okunrin le responsible obirin dia le responsible so a good of peg here because awon eyan samba ma nwo pe lati gba ti iya ti de lati gba ta anti ti de ko loyun no o le je wi pe nkan omokunrin gan ni o lagbara lo le lati le de bi omo
1: baba e tun ba npe number yin le kan si
0: e se number te le pe wa si 081-55-78-70-27
1: baba e je kin beere kankan nipa infertility yi e so lekan e lawon kan wa to je pe yato se awon to ti gba bi ifeto somo bibi
0: beni
1: ta baba re to gba ifeto somo bibi sugbon to je pe ifeto somo bibi yen akoko re ti koja o ti deal sugbon sibe sibe won royun ni fun opolopo odun se a le so wi pe infertility o ti wole lati be
0: beni o possible tori ti o ba time yen ba expire o ye ki won a se normal kan se bo se ye kan se won ti o ba ti wa ri pe ko se bo se ye ko se a je pe nkan kan ti wa nbe ni nkan kan ti wa nbe
1: baba ki lo wa nfa infertility yi gangan
0: e se olotu awon nkan to nfa po sugbon ka kan menu ba die tori akoko wa lori eto se ri ti obirin ba ni fibroid ele ti yoruba npe ni oyun iju o le je ki iru obirin be ko ma le loyun ko ma le bima ki la npe ni fibroid yen ni pe a ri pe ikun wu ti obirin ma ro ma bi o ko ma kini yen ma yi kiri inu e so iyen niyan de bakan na obirin to ba ni infection to je pe one of the bacterial infection to ti pe lara a discover wi pe to ba ni ajosepo pelu oko e ko ni di oyun sumo iyen wa contagious to ba ti se obirin yen o se ma se okunrin yen na so iyen lo be mo ti so le kan ti nkan omokunrin yen na to ba le to je pe o le le ti oloyin bi so pe wa watery a ri pe ko ni le domo so o tun yato si yen sa seri ti obirin ba ni eda eda yen wa porisi meji to je pe to ba ikini to ba ni ajosepo pelu oko e to ba dide a ri pe gbogbo awon nkan to ye ko duro sinu ko domo gbogbo a wa le iru obirin be ko le bi mo ko le loyun o to ba di pe ordinary le o kan ri pe nkan funfun funfun jade loju ara as a result of infection yen ko a difficult fun robirin be lati le loyun so many many things ni a wa ri pe inu nkun inu ngbona so ngba to ba ye ki nkan ba ko ni wa to ba wa a change date to ba wa color to ma mu wa ko ni da o ba wa ma wa bi igba tan ba po oge a ma di gbogbo awon nkan won yin o le je ki obirin o wa ni po airoma bi
1: baba ki lo ma nfa to ja ipe elomiran yo lo ogun ibile bayi fun awon orisi ni sugbon sibe sibe leyin ojo die igba die aisan yan tun wa nibe ki lo le fa
0: e se olotu se ri to ba je pe o ni se pelu ife se mo ti kokko so saaju fun boye boye awon tan se n join wa lori eto se to ba je pe bacterial infection ni for instance se ri teni e ba lo ogun to pa living organism then awon bacteria awon eyin ti bacteria yen le ogudo take measures lati take care won so ti o ba je o dabi igba te yan ba ni fish pond ni to ba da gamani eja yen le ku but later to ba keep omi yen wa tun discover pe awon eja tun tun bere si se yo ninu e so awon procedure ni procedure o ye tayo pe kakan logun nikan mo so saaju le kan ti eyan ba logun o ma lawon measures to ye ke eyan o keep in place de o ma lawon steps to ye ke eyan o tun gbe tele ogun yen ti o ma fi sise papo ta fun wa ni good result
1: adupe o gbogbo omo Nigeria baba Ekiti le ngba lori eto yi baba eje nbere bere yi ka lawon eyan tori ki se ilu bini kan na tin gbo wa lowo lowo bayi won gbo wa lori gun merin agbaye bawo na o se rin ona won na gba ti won fi kan yin lara gan
0: o nkan to kere pupo ni ki won pe wa ni ori number ti a fi sita 081-55-78-7027 081-55-78-7027
1: Baba se number yi se o valid
0: ben
1: gbogbo
0: ko
1: si gba tan pe yin be ni gbe eyin fun ra yin na le
0: fura number to dodo temi gangan ni
1: yen o de eyan mo Nigeria mo fa wo so ya fun yin pe te ba ti pe number yi yo wole e ba mi pe le kan si
0: 081-55-78-7027 081-55-78-7027 081-55-78-7027
1: Eba mi daruko yin le kan si gbogbo
0: gbajugbaju ani segun ibile awon iluma kata awon eyan ti ma ni baba Ekiti eye meji o kin je die
1: eye meji o kin je die baba Ekiti o le ba mi ki gbogbo omo Nigeria
0: to ni bi ki bi te ti lanfani lati gbadun eto wa adupe lowo yin o lagbara olohun olohun ni fa isan se yin gbogbo number ta ti fi sita ta ba ni ibere kan abi meji te fe bere te ba de ni imaran te fe je ka gba yin e pe number ta fi sita a ma da yin lohun e se o a tun wa rira
1: to oluseyin asafe baba yo ba loruko temi mo ki gbogbo yin o etite fi ngo wa oni di ni agbara olorun e ni lugbadi aisan eyin pe baba Ekiti lori gbogbo bo ba se nlo gbogbo e patapata olorun oba mi ni o si gba asakoso ko ni baje fun yin o igba miran latun mo pade nje ni loruko gbogbo awon alase ikanni ta wa yi ni emi oluseyin asafe ti gbogbo eyan pe ni alasafe baba yo ba nkin yin wipe o dojo mi ojo re o dabo

ni je ko awon aye o je ki n gbadun bi mo se pari eto tan ni pe eran ti mo menuba pe ki se ga si kini pe ejo e ba wa nan be

abami eranko gba le eran ta n soro eyi abami ni e je npa pe ni ki dako eranko ila npe ni eta e ri pe a ni eta kan nile a ni eta kan ni gboro eta oko gangan ni awo e kalakini ni orise awo kan ni gbogbo won ma ni kalakini orun e a ma gunju orun aja le lo o na a ma gunju aja le lo ni bonkwa e ni bonkwa e a ma tobi daada be ba pade le to tobi ninu e o soro sumo tori e hanan ni eranko ti a nsoro e ta npe ni eta bo ba ku egbe si e to nwo ninu gbo yereyere iyan le so pe ekun dabi amotekun ta mutan wa ni jo ni ona ma peranje ona si ma je eyin o feran eyin daada a ma gungi o e ta ma gungi sugbon ko le gungi to ga daada ko le gungi to ga amo ona ma gungi ni eranko yi amo ilele ni takute ti saba ma n pa daada sugbon takute ti o peta eni ko mura daada o tori akikanju alagbara eran leta tori bi takute o ba tobi daada to ba mu eta o le gbe takute ja ni bi kilometa si merin ni eranko ti a pe ni eta o le gbe takute ja ni kilometa si merin ko to da wi pe yo duo ni eranko eta eranko eta o je eranko alagbara debi wi pe koda be eyan o ba sora daada o le da ode pa niwon igba ti nkan ba ti ba ni oju ara to ikan ti ba to ti wa ni oju na o le da ode pa o le po de o bi ode ba reta ko mo fi gafara o bi takute ba wa ni ese e mo sumo e ri wi pe gbogbo eyin enu e ko koko mo baje tan a ti yo eyin e tan sara takute oju a si mo pon ka irun eyin a dide ro gangan bi tekun ngba to ba fe ja eranko eta eranko abami ni o le de takute ko pa afi te ba gbeyanju aje sara takute eranko ti a pe ni eta yi nibi to ni agbara de nibi to ni agbara de koda be ba n de takute a ma wo yin rororo awon agba won a ma so wi pe iku ki peta loju ran yes bi eta ba si koja nbi kan yo ma run ki lo hun lara eta kini kan wa ni di eta ta npe ni aban aban yi ogun osole to lagbara gan ni ogun ni aban yi awon agba won ma so wi pe otata ni kokota ki eye oko to ta